0: Pag-ibig.
1: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: RH Super. Ang shot ng tropa.
2: Hey, busy moms and dads, alam namin na sobrang dami ng ganap ninyo sa bawat araw. From school drop-offs, work, personal errands, tapos masasabak pa sa traffic rush. Kaya naman ang payo namin, makatutulong kung ang iniinom na vitamin C ng pamilya ay high quality. Lalo pag sinabayan ng proper diet and healthy lifestyle. At alam nyo ba, ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C mula sa Unilab. Abot kaya dahil 3 pesos per tablet lang ang SRP o suggested retail price. Quality dahil gawang Unilab. Quality na swak pa sa budget. Kaya tuloy-tuloy ang proteksyon sa buong pamilya. May tulong pang palakas ng resistensya with proper diet and exercise. Handa sa buong araw. Sa United Home C-Tab, hindi mo na kailangan mamili kung saan ka makakatipid o kung ano ang kalidad dahil pareho itong nasa C-Tab. Kaya naman moms and that's basta C. C-Tab. Abot kayang vitamin C mula sa Unilab for only 3 pesos per tablet SRP. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
3: United Home C-Tab. Basta C. C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
4: It's Belly Francisco.

0: Joey ni Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Barangay LS 97.1.

0: Meron bang mga hayop na hindi rin nagsusorry? Yung nagtanong dito eh.
1: Wala.
0: Meron din bang hayop na dominante ang babae?
1: Meron.
0: Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Ako si Papa Jepoy.
1: Ako naman si Papa Carlo.
0: Makinig at matuto na sa alamat. Alamat na, hindi ka pa rin nagsosorry.
2: Aray ko.
0: Pwes, ganyan talaga ang buhay. Dahil ang buhay ay hindi
1: karera. Basta magkikipagkarera, wala namang kumakarera sa'yo.
0: Mag-isip nga kayo, comment kayo sa Facebook. Barangay Elas Facebook page sa kalib tayo napapanood. Patingin ako ng comment direct. At Facebook ko, Papa Jepoy. PM nyo ako dyan. Sa tingin nyo, anong hayop yung dominante na babae? Babae ang dominant.
1: Ikaw, sa pagkakaalam mo, Papa Jepoy.
0: Leon. Nag-research
1: mali!
0: Ako. Mali! O, yan na lang.
2: Aray ko!
0: Lioness! Alam nyo ba? Sinasabi nila na ang leon, ang king of the jungle. Pwes, ang reyna ang nasusunod. Alam nyo ba siya nag-hunting? Akala ng marami. Ang lalaking leon ang boss. Ang babaeng leon ang boss. Siya ang naghahanap ng pagkain. Siya nag-hunting. Siya ang nasusunod. Pagdating din sa mating season, siya rin ang masusunod kung sino mapapangasawa niya. Walang magagawa. Sabi, kao ang hula ko. Sabi ni... pangalan ito. Baliktad yung pangalan eh. Good morning sa inyo, mga nanonood sa Facebook. Kontra na naman yung kasama mo ah. Hindi ka pa nga nag-i-explain, mali ka agad.
1: Okay ka na?
0: Wow, sabay okay ka na. Ano ka? Ano ka, foreman?
2: Aray ko.
1: Okay na yung kwento mo?
0: Hindi ko na dadagdagan kasi sasalubungin mo naman eh.
2: Aray ko!
0: So, hindi, Leon?
1: Hindi. Ito nga ang kwento, Papa Jepoy.
0: Seahorse daw, sabi ni Dennis.
1: Ito ang kwento.
0: Sabi ni Carlo, kabarle si Mrs. daw niya ay violente at dominante.
2: Aray!
0: Anong kwento?
1: Ito, Papa Jepoy. Sa kagubatan, noong unang panahon, nininirahan ang pinakamalaking kawan ng mga elepante. Marami silang malalakas na lalaking elepante na ipinagmamalaki ang kanilang laki at lakas. Dahil dito naniniwala ang lahat ng hayop sa gubat na ang pinakamakapangyarihang lalaki ang dapat maging pinuno.
0: Sabi ni Jesse Balagtas Tiger po.
1: Ngunit sa gitna ng kawan ay may isang matandang babaeng elepante. Hindi na siya ang pinakamabilis ni ang pinakamalakas. Ang kanyang mga pangil ay pudpud na at mabagal na rin ang kanyang paglalakad. Gayunman, siya ang pinakamatagal nang nabubuhay sa kawan. Marami na siyang naranasang tag-init, tagulan, baha, sunog sa kagubatan at matinding tagtuyot. Isang taon dumating ang pinaka malalang tagtuyot na naranasan ang kagubatan. Unti-unting natuyo ang mga ilog, nawala ang mga damo at halos wala nang makain ang mga hayop. Isa-isang naglaho ang maliliit na sapa na dati nilang pinupuntahan. So nagtipon ang mga lalaking elepante at sinabi, kami ang pinakamalakas.
0: Mga
1: kami
0: lalaki?
1: Kami ang mangunguna sa paghahanap ng tubig. Yabang itong mga lalaking elepante, Papa Japol. So naglakbay sila nang ilang araw, ngunit ang bawat ilog na kanilang nararating ay tuyo na, Papa Jepoy. Habang tumatagal, lalo lamang silang napapalayo, napapagod, nauuhaw, at nagsimulang manghihina. Ang mga inakay at ang ibang matatandang elepante ay halos hindi na makalakad.
0: Yan ang nangyayari pag lalaki ang nagpresenta.
2: Aray ko!
1: Yabang lang. Dahil nga malakas. So tahimik lamang ang matandang babaeng elepante. Pinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang isang paglalakbay noong bata pa siya.
0: Sigurado may paparusahan na naman yung duwende.
1: Naalala niya ang isang nakatagong lambak sa likod ng matataas na bato, kung saan may bukal na hindi kailanman natutuyo kahit sa pinakamainit na panahon.
0: Sino lang akalam niyan?
1: Yung matandang babae.
0: Ah.
1: Kumbaga, pinikit lang niya ang kanyang mata. Hindi na siya naglakad kung saan saan.
0: Ah.
1: Sa bagay kasi matagal na siyang naninirahan doon sa lugar na yun. Kumbaga, experience ba?
0: Sabi ni Irene Bata, Erlene De Vera, lioness po. Kasi once ng mating season, hindi po nila hinahayaan ng mga lion na lalaki huminto. Pag tumigil po, sinasaktan po nila ang lalaking leon at hindi rin po sila nagsusorry.
2: Aray ko!
0: Sa'yo na lang galing yan, ha? Hindi sila nagsusorry.
1: So, Papa Jepoy, sa pagpapatuloy, itong matandang babae, meron siyang alam na tungkit na hindi natutuyo.
0: Itong mga lalaki,

0: Ngunit dahil wala na silang ibang pagpipilian, kumbaga wala na silang choice, sumunod ang buong kawan, Papa Jeffoy. Mahaba at mahirap ang kanilang nilakbay. Kinakailangan nilang tumawid sa maputik na bahagi ng kagubatan. Umakyat sila sa mabatong landas at dumaan sa mga kapal na puno. Sa bawat hakbang, hindi iniiwan ng matandang elepante ang mga maliliit na inakay. Siya mismo ang bumabagal upang matiyak na walang maiwan. Pagkaraan ng ilang araw, Papa Jeffoy, narinig nila ang isang tunog na matagal na nilang hindi naririnig. Ang agos ng tubig. Nang marating nila ang lambak, tumambad sa kanilang isang malinaw at malamig na bukal. May sariwang damo sa paligid at mga punong hitik sa bunga, Papa Jeffoy. At nagsisigawa ng mga hayop. Sila ay nag-celebrate at uminom sila ng tubig. Grabe, Papa Jeffoy. Muling nagkaroon ng lakas. At doon nila napagtanto na ang tunay na pinuno ay hindi nasusukat sa laki ng katawan o lakas ng kalamnan.
1: Yung tubig. Ba't ganyan yung tubig? Para nasa spa. Bakit lang yung precious na? Ba't ganyan yung tunog? Sigurado ka nasa ano sila, batis?
0: Oo.
2: Ay, harap na sir. Sa'yo sa mga ES.
3: Aray ko!
1: Ha?
3: Aray!
1: Nakaka-relax naman yan. Alam lang ng babae yan.
0: Oo, babae lang may alam yan. At ang tunay na leader, Papa Jeffoy, ay yaong may karanasan. May malinaw na pag-iisip at inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili. Kaya mula noon, ang bawat kawan ng elepante ay ginagabayan ng pinakamatanda at pinakamatalinong babaeng elepante. Siya ang nagiging tagapag-ingat ng alaala ng kawan. Alam niya kung saan may pagkain, kung saan may ligtas na daanan, at kung paano maililigtas ang lahat sa panahon ng panganib. At sinasabi ng matatanda na hanggang ngayon, kapag nakita mong ang isang kawan ng elepante ay maayos na naglalakad sa iisang direksyon, huwag mong hanapin ang pinakamalaking lalaki. Hanapin mo ang tahimik na babaeng nasa unahan. Dahil siya ang reyna ng kanilang kawan. Isang pinunong hindi namamayani sa pamamagitan ng lakas, undi sa pamamagitan ng karunungan, malasakit at karanasan. At ang sabi, ang tunay na pamumuno ay hindi nakikita sa lakas ng katawan o sa lakas ng boses. Nakikita ito sa karunungan, malasakit at kakayahang gabayan ang iba sa panahon ng pagsubok. Yung dinutukoy nyo kasi yung leon, ano yun eh? Kaya sinasabi nyo na ano?
1: Dominante.
0: Kasi malakas. Tapos sumisigaw. Gumaga ganun.
1: Yung elepante?
0: Wala. Tahimik lang.
1: Wisdom ang dala.
0: Wisdom tot.
1: Ano yun?
0: Parang kulo yan sa CR ah.
4: Nagingalo ah.
1: Hindi, yung elepante umiihi.
3: Aray ko.

0: Ngayon, paano doon malaman? Na babae o lalaki?
1: Simple
0: ang
1: lang.
0: Elepante.
1: Simple lang.
0: Ganito yan, no? Ang tawag sa babaeng elepante, cow. C-O-W. Cow. Baka. Tawag dyan, babaeng elepante, cow. Lalaking elepante, bull. Baby na elephant, calf.

0: Ang tawag sa grupo. Di ba may ganyan yan sa Lion Pride, sa Fish School, sa mga langgam, Army of Ants, di ba? Sa elepante, herd. Grupo ng elepante, herd. Ang babae, cow. Umiiling, tinan mo, umiiling. Umiiling.
1: Mga kabarangay, ang lalaking elepante,
2: bull.
1: Bull. Tapos yung elepanteng babae, cow?
0: Cow.
1: Maniwala ka dyan? Babaeng elepante, baka?
3: Aray ko!
1: Napaka-simple lang, Papa Jepo eh. Paano malalaman ang na-elepante yung, na babae yung elepante?
0: Paano?
1: Ha?
0: Anong tawag?
1: Napaka-simple lang oh. Elepante.
0: Oh.
1: Kaya siya babae dahil elepante.
0: Pag lalaki,
1: elebrief.
4: Anak ka lang po. Anak ka lang po. Anak ka ng punis ng may kawaya.
1: Ka talaga?
0: Ayup ka talaga.
1: Wala ka talaga?
0: Wala.
1: Wala.
0: Ako pa ngayon?
1: Wala. Wala ka tira. Mahinang klase. Ba naman tong
0: elepante.
1: Tapos ito, susuportahan nyo. Wala tira. Wala arit.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: Ang healthy naman ng anak mo.
8: Naku, sakitin din yan.
9: At ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus, araw-araw.
10: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
12: Oras sa buong barangay 8:34.
0: This time check was brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed. Walter Mart. Sarap maging mom.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Bioflu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na.
14: Pahit-pahit para sa kabag. Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan. With Rest Time Drops. Basta kabag.
15: Rest Time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
6: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Simeticone Rest Time to the rescue.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
4: May tamis alat linamnam na kumakapit sa one-pot dishes. Kapit ang sarap, kapit ang saya, Sarsaya.
5: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sabaw pa lang, panalo na with North Sinigang Mix.
1: Wala kayo sa pabaw, sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
2: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
1: Lady's Choice Chicken Spread.
2: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
1: Padikim! Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
3: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega sigla ang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
4: Mocha Frap 4.
5: Aray! Sakit na ng katawan ko.
4: Wait lang sa orders po.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Tapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
9: Barangay LS 97.1.
10: Number one.
11: Stronger.
10: Matibay.
11: Forever.
12: It's 8:43, mga kapalangay. Kamusta ang Monday ninyo? Nag-enjoy ba kayo?
13: Ayos ba?
12: How are you guys?
13: Wala pa lang. Simula pa lang to, ha? Tuloy-tuloy nyo lang hanggang mamayang hapon, mamayang gabi.
12: Sabi ko sa inyo,
13: ang gaganda ng mga programa dito.
12: Salubungin natin yung hanggang Friday, eh.
13: Hindi nyo namamalayan, Biyernes na. Sabi nga namin, Monday is the new Friday.
12: Ingat kayo, guys. My name is Papa Jeff.
13: And Papa Carl.

0: song was brought to you by United Home C-Tab. Basta C, C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. Bioflu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na. Revicon. The Strongman's Multivitamin. Revicon.
1: Barangay LS 97.1.
2: Stronger forever.
3: Oras sa Bobregay, 8:56.
0: This time check was brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed. Walter Mart. Sarap maging mom. Bioflu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na.
4: Birch 3 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom. Two times na nutrisyon. 7.75 pesos lang SRP. Per baso. Bili na.
5: Hello mga kapuso! Alam at baka mo, sagot kita! Papa Carlo po ito ng Potpot and Friends! Ikaw ang dahilan kung bakit makulay ang umaga sa Barangay LS. Maraming salamat sa patuloy mong pagsama sa amin. Dahil sa'yo, nananatili tayong stronger forever!

0: ka ng pumag-ibig kasi nababalot ka na ng trust issues.
1: Ang aga naman mga may trust issues na yan.
0: Oo, minsan kasi yung trauma na nakuha mo galing dun sa past relationship na meron ka, kinawawa ka ng sobrang lala.
1: Kaya hindi mo malimut-limutan. Kaya every time na meron darating sa buhay mo, nahihirapan ka na magtiwala.
0: Yes. Ang hirap, yun kasi yung pinaka mahirap ibigay and then ang bilis lang kunin yung trust. Kaya kayo mga kapuso ha, bago magtiwala dyan sa nag-aangkas sa inyo.
1: Oy!
0: Yung nga naghahatid sa iyo sa bahay.
1: Hello!
0: I-double or triple check mo or i-check mo ng 10 beses, baka mamaya may jowa pala yan.
1: Mm-hmm. Saka hindi basta-basta sama-sama agad.
0: Yes. Mm-hmm. Huwag kayong isang ano lang. Isang kuhit lang, go na! Ako po mga kapuso.
1: Ang bilis naman ang rupok naman yan.
0: Yes, huwag masyadong marupok ngayong araw na ito ng Monday. Welcome na po sa programang Talk to Papa. We are live na sa Barangay Alas 971 Facebook page. Kumusta po kayong lahat dyan sa mga nasa Facebook live natin. Grabe no, parang angels and demons tayo ngayon.
1: Yeah.
0: Very angel ka.
1: Very angel ako ngayon. Oh, ikaw naman, very demon.
0: Yeah. Very angel ka. Ayan o, angel na machubisto. May kasama lait pa din eh, no?
1: Oo.
0: Hindi ko mapigilan.
1: Hindi mo mapigilan yung pagka-demon mo?
0: Lumalabas eh.
2: Alam mo kasi, ano lang ako ngayon
0: kasi
2: eh.
0: Kasi yung kapag naka-white kasi, di ba, like, parang sabi nila, mas na-enhance talaga yung body shape mo.
1: Aray ko.
0: Pero hindi to body shaming ha. This is ano a to? Fact ito.
1: Fact ito?
0: Yes.
1: Aray ko naman.
0: Kaya marami, di ba, kapag medyo yung shape nila is medyo nag-gain sila ng weight.
1: Uh-huh.
0: Ginagawa nila, madalas sila nagbablock.
1: Pero parang kailangan ko lang yan.

0: Barangay LS 97.1. Stronger forever.
1: Hindi ko na pwedeng ibalik ang panahon. Wala namang time machine eh. Mahal na mahal pa rin kita. Kahit hindi ka na sa akin.
2: I-talk to Papa na.
3: I can't wait for you to come my way. I've been for you, but I'll keep
4: you. Yung magiging okay pa sana kayo nung gabing yon. Kaso ma-pride ka, tapos pinabayaan mo na lang siya. Tapos ngayon nangihinayang ka.
5: Yung tipong nagpapaano lang naman siya, nagpapahabol, pero hindi mo pinahalabol.
4: Ay, naku po, mga kapuso, mga kabarangay. Ang dami nung ganun. Diba? They think na sila yung hahabulin. Diba? May mga ganun. Kaya natapos na lang yung relasyon. Walang ano ha, walang mga, walang third party, like nagkatampuhan lang. Pero dahil pareha silang ma-pride. So, hindi nila napag-usapan.

0: And naghihintayan lang sila. Ako, nangyari ba sa'yo yun?
1: Tapos pinatagal niya ng ano, ng isang araw, dalawang araw, hanggang sumabot ng isang linggo.
0: Yes.
1: Hindi kayo nag-uusap. Kasi pero, inuuna, iniintay niyo, dapat siya ang unang mag-message.
0: Pero namimiss mo siya. And then, hanggang sa lumipas na yung ilang buwan, tapos nakita mo sa social media na parang, masaya na siya. Tapos parang ikaw, bakit malungkot ka? Ha? Reason kaya importante dun sa relationship yung ano, yung parehas kayong marunong mag-adjust.
1: Yeah.
0: 'Di ba?
1: Ano, parehas kayong marunong magpakumbaba.
0: Yes. At saka pinag-uusapan po ang mga bagay-bagay. Hindi po parang kape na ilalagay mo sa mesa at

0: no, what's going on?
1: Dami na namin tinawagan today, pero mga nagpag-schedule actually today, kaso nga lang, siguro may biglang emergency sa kanila or kung anong nangyari. Pero sa mga kapuso namin, naghahanap po ulit tayo ng panibagong bibida, magsishare ng inyong story. Pag-usapan po natin, pwede kayong tumawag 8374-8737 o kaya naman sa isang linya 8374-8747. Pwede rin kayo mag-message ha sa aming mga Facebook, hanapin nyo lang Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N. Meron ng message button doon.
2: Taray. Sa akin din ganoon yung mechanics, wala na pong ano, hindi niyo nahahanapin. Pinuntahan niyo yung Facebook page ko, nandun agad chat message.
1: Send message agad, message na agad. Click niyo lang 'yon tapos makakapag-message na agad kayo.
2: At may pinost ako sa aking Facebook page, Papa Ace, and then pwedeng check niyo 'yon. Okay, punta niyo yung Facebook page ko. Again, mga kapuso, ako si Papa Ace.
1: At Papa Johan.
2: Ito ang Talk to Papa.
1: Number 1
2: forever.

0: nanay. Sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Bakit RidePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePoint ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
8: Pahit-pahit para sa kabag. Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan. With rest time drops. Basta kabag.
9: Rest time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Simeticone rest time to the rescue. Mga hugot na may kurot.
12: Kung alam mong para sa'yo, ipaglaban mo.
0: Barangay LS. Love says.
12: Pero kung may mahal na siyang iba, palayain mo na.
0: Barangay LS. Love says. Now streaming on Spotify.
13: Kumusta naman ang iyong puso, kapuso? Kung marami kang dinadala, handa si Papa Johan sa Talk to Papa na pakinggan ka. Taos puso ang pasasalamat ko dahil kami pa rin ang naiibigan mo. Barangay LS pa rin kung saan tayo ay stronger forever.
14: Barangay LS
15: Number 1.
16: Stronger.
17: Pinatibay.
16: Forever.
17: Habang buhay.
16: Barangay LS
18: 97.1.
16: Forever.
15: Number 1.
19: Huwag mo na akong habulin, please. Tandaan mong hindi akong umayaw. Ikaw tong bumitaw.
20: I-talk to Papa na.
21: I might lose my mind. Waking when the sun's down.
22: 30 minutes after 9 on the clock. Yun ang ating oras, mga kapuso. Kasama natin ang ating bida. Nasa linya na.
23: Just glad that I can be.
22: Si
24: PJ.
22: PJ.
24: Si
22: LJ. At least may J. Charot. Hello, mga kapuso. Ito na po. Hello, LJ.
25: Hello po. Good morning po.
22: Hi, good morning. Papakilala lang kami ha. Ako si Papa Ace.
26: At ako si Papa Johan at LJ. Yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform namin. Okay lang ba sa'yo?
25: Okay lang po.
22: Okay. Parang ang lungkot mo naman. Nag-almusal ka na ba, LJ?
25: Bagong gising po.
22: Ay! Kapag bagong gising ka, ano na mong hinahawakan?
25: Cellphone.
22: Cellphone. Bakit? Bakit cellphone?
25: Nag-check ng oras.
22: Ay! Wait, totoo din, no? Mm-hmm. Sa cellphone ka na nag-check ng orasan ngayon. Anong oras?
26: Ng oras.
22: Okay. So, paano mo gustong simula ng yung story? Ano nangyari? Talk to Papa na.
25: Ano lang po, yung nangyari po sa akin nung 4 years ago, nung OFW po ako din, nagkaroon ng kakilala hanggang sa nagkaroon ng baby ulit.
22: Sandali! Sandali. Okay. Nasa ibang bansa ka?
25: Opo. Nasa ibang bansa ka?
22: Opo. May anak ka na?
25: Opo. Single man po ako noon.
22: Nasaan yung tatay?
25: Hiwalay na po kami. Tapos nung nasa ibang bansa po ako, nakakilala po ako sa Facebook. Tapos po noon, umuwi po ako ng Pilipinas. Nag-move po kami ng guy.
22: Saan kayo pumunta?
25: Siya po yung sumundo sa akin.
22: Ay! Wow. Diba?
26: Ganda.
22: Imbis na unahin puntahan yung anak, inuna itong lalaki.
25: Siya po yung sumundo sa akin, pero hinatid niya po ako sa bahay namin.
22: Malinaw. Okay.
25: Opo. Siya okay. Po yung sumundo. So, kasi po, noong umuwi ako ng Pilipinas, nag-quarantine pa po ako ng hotel. Kasi po ang punan yung pandemic.
22: Sino kasama mo sa hotel?
25: Ako lang po, kasi bawal po may kasama.
22: Okay.
25: Solo-solo lang po yun. Dahil nga po naka-quarantine.
22: Mabuti yung
25: so,
22: malinaw. Okay.
25: Opo, after po ng quarantine, so uuwi na po ng province. Siya po ang sumundo sa akin sa Maynila, sa may po hotel.
22: Taga saan siya?
25: Same lang din po kami ng province sa San Rebe, Siha po.
26: Mm. Okay. So pagpunta nyo, po, sinundo ka sa Manila, pumunta na kayo ng Rebe, Siha. Anong nangyari?
25: Opo. Di, umuwi na po kami sa amin. Ngayon po, di, pakilala ko po sa kanya sa parents ko, mag-friend po kami. Pero yun naman po talaga simula. Mag-friend po kami. Ganun okay po. Tapos po ngayon, eh, siyempre po, sa bakasyon ko po sa Pilipinas, komo po yung pandemic, hindi ka kagad makakagala, ganito, mm-hmm, ganyan. Na, nung time po na pag gusto kong gumala, siya po yung kinokontak ko kasi may car po siya. Kasi
26: ay,
25: nga po, pagka
26: kaya
25: po,
26: pala. Oh.
25: Kasi nga po, di po ba kasi pagka yung, pag magagala ka, ang hirap mag-commute.
26: Mm-mm.
25: Nung time po kasi na yun.
1: Tsaka walang masasakyan.
25: Pag wala kang sarili sasakyan, opo. Oh, oh. Lalo na paglalabas ka ng probinsya, kailangan talaga may sarili kang sasakyan.
1: At saka may mga paspas pa na ginagamit,
26: yes,
1: diba?
25: Oh.
1: Okay, tapos?
25: Hadi, yun po, hanggang sa nagkakakwentuhan kami about sa mga life namin, mga ganun po. Mm-hmm. Tapos nung time po na
1: anong kwento?
25: Na
1: wait lang, anong kwento muna sa life niya? Meron din ba siyang dating karelasyon? Or ano, single ba siya?
25: Hindi po.
1: Anong meron sa kanya?
25: Inamin naman po niya sa akin. Sabi po niya, meron daw po siyang asawa. Kaya nga lang daw po, ang sabi po niya sa akin, hindi na daw po sila good nung asawa niya. Parang magkapatid na lang daw po sila sa bahay. Na nagkasama,
1: so, pero magkasama
25: na lang
1: pa rin sila sa bahay.
25: Sandali
1: lang. Ang complicated nitong ganitong sitwasyon. Mm-hmm. Diba? Kasi meron siyang asawa, kahit pa sabihin natin na hiwalay sila para magkapatid lang sa bahay. Mag-asawa pa rin sila. Kasal sila.
25: Opo.
26: Aray.
25: Ako naman po si Tanga, naniwala. Dahil ang sabi po niya na para magkapatid na nga lang daw po sila sa bahay, nagsasama na lang daw po sila para daw po sa mga anak nila.
26: Mm-hmm.
25: Ako naman po, naniwala. Ganyan, ganito, gano'n. Ako rin po, nakakapag-share ng kwento ko na single mom nga po ako. Tapos, alam naman po niya na nag-work ako ng ibang bansa. Dahil nga po, di po ba siya nga po sumundo sa akin.
26: Pero, yung pagka-single mom mo, ikaw ba ay kinasal din dati?
25: Hindi po.
26: Ah, okay. Niloko
25: yung
26: pa lang
25: naging, yung naging tatay po nung 3 kids ko, dati rin po siyang may asawa.
26: Hi.
25: Pero nung magkakilala po kami, talagang as in,
1: hiwalay
25: na po sila. Opo.
1: Pero anong nangyari? Bakit kayo naghiwalay na ito?
25: Nung time po kasi na nag-abroad na ako, nung first alis ko po,
26: mm-mm,
25: siguro mga 1 year na po ako sa ibang bansa. Nung nga po nalaman ko po na nang bababae, gano'n. Pero nung una din lang po kasi ko naniniwala. Pero alam po na may bisyo siya.
26: Mm-mm.
25: Nasa bungero. Gano'n nga po. Tapos, nagtatrabaho po siya sa Manila. Ang kwan ko lang po nun, madalang siya umuwi sa mga bata. Hindi po siya madalas umuwi na. Pero nakaka-uwi po siya sa pamilya niya sa Batangas.
1: Ilan naging anak niya nun?
25: 3 po.
1: Tatlo! Doon siya nauna mong kinakasama hanggang sa may mga narinig ka and then na-prove mo na totoo yung mga ginagawa niya. Tapos, bihirang uwian yung mga anak niyo. Sinagalaga sa mga anak niyo?
25: Yung parents ko po, nung time po naman.
1: Okay, so,
25: nasa magulang po.
1: Nag-decide ka na makipaghiwalay na sa kanya?
25: Opo. Kaya po, yung minsan po, may time natatawag ako sa kanya, hindi ko po siya makontak. Tapos tatawagan ko po yung mga friends po namin, sasabihin po sa akin na nasa sabungan daw po. Ganun po. Tapos, ang ginagawa pa po niya, nagpapatay pa po siya ng cellphone.
26: Para hindi ka matawagan.
25: At tawagan ko naman po yung parents ko. Itatanong ko po sa parents ko kung nasaan po yung asawa ko. Sasabihin po ng parents ko, hindi daw po nila alam kung saan daw po nagpunta. Ganito, ganyan. Tapos itatanong ko naman po sa mga bata, sa mga anak ko. Sasabihin naman po ng anak kong lalaki, Mama, nagsabong si Daddy.
1: Ay, nako.
25: Ganun po.
26: Mm-mm.
25: At hanggang po na nasa ibang bansa ako, nagkalabuan na po kami hanggang sa nauwi na nga po ng hiwalayan dahil 1 year na po kaming walang komunikasyon. Tapos 1 year na rin po siyang hindi umuwi sa mga bata.
1: Wow!
25: Opo. Pero nasa Manila lang po siya nung time po.
1: Pero
25: kaya nga sabi ko,
1: as in, walang suporta na galing sa kanya para sa tatlong anak?
25: Wala po. Wala and then, po. Hindi mo na din, na yun, wala.
22: Hindi mo na rin inalam kung anong ginagawa niya, kung may panibago na ba siyang asawa, ganon.
25: Hindi na rin po. Pero sabi po ng mga kasamahan po niya dati,

0: award, sabi na sa farm nga daw po. Ngayon, dahil komo daw po pandemic, hindi sila parang wala, kasi nagkuhan po siya, pumasok po siya sa farm ng as a trainer. Po, ganun po. Yung nagtitrain po ng mga manok na panabong.
1: Ay, taray! Ay,
2: baka may ibang tinutuka doon.
1: Ah, baka may ibang sinasabong doon. Sandali. Okay, so hanggang sa naghiwalay na, and then, nasa ibang bansa ka, may nakilala ka through social media, though taga Apo. Lugar nyo lang din naman.
0: Apo.
1: Hanggang sa naging okay kayo, sinundo ka, Apo. Hinatid ka doon sa Apo. Inyo, naging maayos Apo. Naman. Kaso, ang siste, eh nalaman mo, o inamin niya, and parang naging okay lang sa'yo na Apo, kasama Apo. Niya pa rin yung kanyang asawa sa bahay, kahit sinasabi niya na parang magkapatid na lang sila.
0: Apo, ay, Apo.
1: Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Kapag ganito na yung sitwasyon, ikaw na yung magdidesisyon, ba? Diba? Kung ipagpapatuloy mo pa ba. Kasi kung malalaman mo or na kita mo na, ah, bakit magkasama pa kayo kung hiwalay na kayo? Ba? Diba?
2: Ay, nako.
1: Maniniwala ka ba sa ganun?
2: Ang hirap din eh. Tsaka, ikaw, magpapakamarupo ka ba? Tatanggapin mo pa rin ba siya? Oo, talagang hihiwalay mo na.
1: Kasi ang hirap nun ah, syempre, nasa iisang bubong pa rin sila.
2: Mm-hmm.
1: May mga anak sila, pamilya sila, ibig sabihin. At ikaw, yung lalabas na kabit. Nako po, mga kapuso, mga kabarangay, ano pa kaya ang susunod na mangyayari? Ako si Papa Ace.
2: At Papa Yo.
1: Ito ang Talk to Papa.
2: Number one.
1: Forever.

0: 97.1.
1: Stronger forever.
2: O, Sing, tanong ko lang, kung saan itong street na ito?
3: Ah, ganito gawin mo. Dumiretso ka lang dyan, tapos kaliwa ka sa unang kanto. Tapos, kaliwa ka naman sa eskinita. Tapos tutumbukin mo yung main road para makita mo yung dilaw na building na may katabing sari-sari store.
2: Ah, okay po. Doon ba yung 7th Street?
3: Doon sa sari-sari store, may mga tambay.
2: Ho?
3: O, doon ka magtanong. Doon ako taga dito eh.

0: sex bomb Rochelle po ito. At kung relate ka, kung masakit gumalaw,
1: happier tayo pag sumakit ang tuhod ko, pag sumakit ang bewang ko.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birds 3 Advance.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
4: May triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
5: Na-discover ko na ang the end of itchy sore throat. Solmix Throat Spray na ang gamit ko ngayon. Di lang giginhawa ang sore throat o makating lalamunan. Tanggal pa ang viruses at bacteria na sanhi nito. Kaya the end talaga ang itchy sore throat. Sobrang dali lang gamitin ng Solmix Throat Spray. Just lift the spray nozzle, target, and spray. 2 to 4 times lang. Every 1.5 to 3 hours ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Solmix Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Taga saan ka?
7: Taga B-Mapa!
6: Taga saan ka?
7: Taga Barangay LS!
8: Ang healthy naman ng anak mo.
9: Naku, sakitin din yan.
8: Ay! Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus, araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
13: Mocha Frapp 4.
14: Aray! Sakit na ng katawan ko.
13: Wait lang sa orders po.
15: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Bakit RitePoint ang binibili mo?
19: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
19: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
1: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Sama sa

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Wala pa rin tatalo. GMA Radio, ang numero uno sa buwan ng Hunyo. Ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number one sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number one sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulat umaraw man, patuloy ka naming paglilingkuran. Kapuso at Kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero uno kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Forever Number 1 Stronger.
3: Diba?
2: Forever.

0: 97.1. Forever.
1: Sobra na siyang magmahal. Para na ako nasasakal. Di ako makahinga.
2: I-talk to Papa na.
3: Mga kapuso, mga kabarangay, kapag nalaman mo na merong kinakasama pa rin ang iyong karelasyon, eh ano nga ba ang gagawin mo? Katulad na lamang ng ating bida na si LJ. Balik natin sa linya. Hello, LJ.
4: Hello po.
3: Okay. So, nalaman mo, naging okay lang ba sa'yo? Tinanggap mo pa rin?
4: Opo. Kasi nung time po na yun, ay kabibilisan ko na lang kikwento ko. Baka abutin tayo ng barangay love story.
3: Sige.
5: Ang nangyari?
4: Nung time po kasi naaalis na po ulit ako pabalik ng ibang bansa. Hindi po natuloy. Kasi nga po, dahil nga po sa pandemic, nagka-problema po sa papel ko. May hinana po sa akin na isang requirements na wala po ako. Di hindi po natuloy yung flight ko. So ngayon, para pong gumuhumundo ko. Ganun yung parang, dahil expected ko po, aalis na ulit ako, ganito, ganyan. Di biglang hindi nga po natuloy. Ang nangyari po sa akin, parang na-stress po ako na di na ako lumalabas ng kwarto. Ganun po, na paano ulit ako magsisimula. Dahil ako nga lang po sumusuporta sa mga anak ko. Eh, yun naman pong business na kinawan ko na umuwi po ako ng ibang bansa habang nakabakasyon po ako, yung business po na bigasan, yung pera ko po na ikuhan po doon, nagastos ko na nagastos kasi nga po ang kuhan ko, babalik naman na ulit ako ng ibang bansa, ganun po. Di, wala na po akong pera, wala na rin po akong kuhan.
5: So in short, nawala.
4: Opo.
5: Nawala ang lahat. Oh, ano nangyari?
4: Adi, stress na stress nga po ako ngayon kung paano po ulit ako magsisimula kasi hindi nga po ulit ako nakapag-flight. Siya po yung parang kumuhan po sa akin na naghikayat po sa akin na maraming trabaho, na marami kang makikita, ganyan, araw-araw po niya ako pinupuntahan sa bahay namin. Ganun po na bakit mo i-stressin yung sarili mo na porkit hindi ka lang ulit nakabalik ng ibang bansa, eh marami naman dito makikitang work, ganun po, hanggang sa, minsan niyaya po niya akong mamasyal, may nakita po kami na mamalimo sa daan, ang sabi po niya sa akin, hanggat hindi mo inaabot yung ganyang buhay, maswerte ka pa rin, sabi po niya sa akin. So para pong nakawanan po ako na, ay oo nga, ganito, ganyan, na bakit nga ba i-stressing ko yung sarili ko, eh, hanggang sa nagkakuha na, hanggang sa nahulog po yung loob ko po sa kanya dahil nga po sa gano'n na pinapakita niya po sa akin.
3: Matatamis ang mga dila. Oo, magaling. Okay.
4: Hindi yan niya po. Hindi, hanggang sa naging okay na po ulit yung lahat, nag-apply na po ulit ako pabalik po ng ibang bansa po ulit.
3: Okay.
4: Hindi, eto na nga po, nung okay na po, de May nangyari po sa amin nung aalis na po ulit ako, may nangyari po sa amin, hindi ko po alam. Dating ko po na ibang bansa, buntis po ako.
3: Alaka.
4: Adi, yun na nga po. Adi, nung nasa ibang bansa po ako, ang work ko po kasi doon sa bahay eh. Cleaner po ako sa bahay. Di po ba ang mga uniform naman doon, mga malalaki, ganyan, hindi po halata.
3: Mm-mm.
4: Hindi po halata. Di rin naman po ako nagtataka. Parang nakisama rin po yung tiyan ko. Na 7 months na po siya, pero hindi pa rin po halata na para akong buntis. Para lang po ako na chubby, ganun lang. Di kailangan ko na po umuwi ng Pilipinas kasi bawal nga po sa ibang bansa, lalo na po sa Middle East. Kasi sa Middle East po ako, na bawal po doon yung mabuntis ka na walang ama.
3: So, yeah. Kailangan mong bumalik ng Pilipinas.
4: Opo. Ngayon, nagpaalam po ako sa amo ko na uwi po ako ng Pilipinas kasi meron pong emergency na family problem. Adi, pinayagan naman po niya ako umuwi ng Pilipinas. Adi, ngayon po, pag uwi ko po ng Pilipinas, kumubuntis nga po ako, di po ba? Hindi po yun alam ng parents ko. Wala po nakakaalam po sa amin, kahit sino po sa kamag-anak, wala.
5: Pero alam naman ng lalaki.
4: Opo, alam naman po ng lalaki.
3: Okay.
4: Di, nung umuwi po ako ng Pilipinas, Itinuloy niya po ako sa bahay ng pinsan niya.
3: Sa bahay ng pinsan niya ang diretso mo?
4: Opo, opo.
3: Hindi alam ng family mo na nandito ka na sa Pilipinas?
4: Opo, opo, opo. Dahil wala nga po nakakaalam eh. Wala po nakakaalam na nagbuntis po ako. Kasi nga po kung nagtatrabaho pa rin po ako ng ibang bansa, diretso pa rin po yung padala ko po sa kanila.
5: So anong sumunod na nangyari?
4: Hindi yun po. Hanggang sa makapanganak na po ako, ngayon, nung after siguro po mga mag-2 months na po yung bata, kailangan ko na pong bumalik ng... kailangan ko na po ulit magbalik ng ibang bansa kasi yung visa ko po, makukon po yung visa ko na sinabi po sa akin ng agency ko na pag hindi ako nakabalik sa ganitong date, babayaran ko po yun. Ganoon. Di, katutumans pa lang nung bata, ang problema ko po ngayon, yung mag-aalaga sa bata.
3: Mag-iiwanan, oo.
4: Opo, yung pag-iiwanan ko po sa bata. Pero willing naman po yung lalaki na siya po ang mag-aalaga sa bata, na iuwi po niya sa bahay niya. Din nung time po na yun, parang ayoko kasi masakit po para sa akin dahil lalaki yung anak ko na ibang kikilalaning mama. Hindi po. Hindi po ako. Di nag-usap po kami nung pinsan niya na sabi ko, doon ko po iwanan sa pinsan niya. Ngayon, ang sabi po ng pinsan niya, baka nga daw po mag-iskandalo yung pinsan niya na pagnalaan na sa kanya yung bata. Adi ngayon po, lumuwas ako ng Maynila kasi may kailangan po akong ayusin na requirements. Yung lalaki po, tsaka po yung asawa niya, pumunta po rin sa bahay ng pinsan niya. Huh. May kasama po ng mga pulis. Kinukuha po nila yung bata at ang sabi po, iniwanan ko daw po yung bata. Ngayon, ang sabi po ng pinsan niya sa mga pulis, hindi to iniwanan nung magulang. Pumunta lang ng Maynila yung magulang ng batang to kasi merong inayos. Di hanggang sa nagkwana na po kami, nagharapan na po kami sa DSWD kasi para nga po sa custody po ng bata dahil ayaw po niyang yung bata iiwanan po dun sa pinsan niya. Nung time po kasi na yon, inamin ko na rin po sa parents ko. Kaya lang po, nagagalit po sa akin yung parents ko. Na bakit daw po na kasi gusto ko nga po nakunin po ng parents ko. Kaya nga lang po, ang kinon po sa akin ng parents ko na magtataka daw po yung mga tao bakit biglang may bata na hindi naman daw po nakita ng mga tao na nagbuntis ako. Tsaka alam nga po na wala po ako. Alam po na wala po akong asawa, ganito, ganyan. Ano na lang sasabihin sa'yo ng mga tao? Ano sasabihin sa'yo ng angka ng tatay mo? Kasi mga klon po kami, angkan po kasi ng tatay ko, mga lihiti mong iglesia po. Kaya parang klon po sa kanila yung mga ganong mga gawain. Parang hindi po maganda.
3: So, paano sumunod na nangyari? Like, sino ang nag-alaga dun sa anak mo?
4: Di, eto na nga po. Nung nagkakuha na po kami sa DSWD, nagharap-harap po kami sa DSWD, yung asawa po ng lalaki. Tapos tsaka nga po ako, dahil pumapayag naman daw po sila na sila mag-aalaga sa bata. Di, nung talagang no choice na po talaga ako, nag-usap na rin po kami ng lalaki na sige, iiwanan ko sa iyo ang bata. Kaya lang po, sabi po kasi ng lalaki, kapatid daw po niya mag-aalaga. Sabi po niyang ganaan. Yung kapatid daw po niya mag-aalaga tapos pupunta-puntahan na lang daw po niya sa kapatid niya. So ngayon, nung paalis na nga po ako, 1 week na lang po alis na ako, natid ko po yung bata sa bahay po nila. Humarap po talaga ako dun sa asawa niya. Binaba ko po talaga yung pride ko na, parang kinuha po sa sarili ko na pagkakamali ko naman eh, na meron lang po akong kasalanan. Di, nag-ausap po kami ng babae, nagpapatawaran po kami ng babae, nung nasabi ko nga po sa kanya yung mali ko, ganito, ganyan. Adi siya rin po, ganun. Di, nagkasundo na po kami, okay na po kami hanggang sa makapag-flight na po ulit ako. Tapos po, ang sabi po sa akin ng lalaki, nung nandun na po ako sa ibang bansa po ulit, na hindi daw po pumayag yung kapatid niya na yun na mag-aalaga. So sila na lang daw po ang mag-aalaga. Yung asawa daw po niya, tapos kukuha na lang daw po ng yaya. Hindi, nagpalig naman po ako dahil sabi po niya, hati daw po kami sa bayad ng yaya. Siguro po, mga 2 weeks na po ako sa ibang bansa, okay pa yung komunikasyon namin ng babae. Pag tinatawagan ko, sumasagot siya, pinapakita niya sa akin yung bata, ganito, ganyan, ganun. Tapos bigla po, kuha na, yung pag tumawag ako, hindi na po niya sinasagot. Opo, hindi na po niya sinasagot. Tapos minsan po sasagutin po niya, pero yung camera po ng cellphone nakatapat lang sa kesame. Yung wala po akong nakikita na hindi man lang po siya nagsasalita na, o mamaya ka na tumawag, meron akong bisita sa bahay. Kaya di, yun nga po, hanggang sa yung lalaki na po ang kinontak ko, bakit naman baka ako ganito ganyan, yung asawa mo, ayaw ka ako ipakita sa akin yung bata. Ngayon siguro po baka nag-away sila mag-asawa. Ibinalak po ako.
5: Ali,
4: wala na po akong opo, wala na po akong komunikasyon sa kanila. Di kinonta ko po ang kapatid ko, sister, baka pwede naman kumustahin mo yung bata, ganang ganito. Adi, nung una po nakakausap ng kapatid ko, tapos nakaka-video call po niya. Ang gagawin po ng kapatid ko, i-screenshot po niya, tapos i-send po niya sa akin para makita ko po yung bata.
5: Mm-hmm.
4: Hanggang sa mga siguro po mga 1 month, 2 months, ibinalak na rin po siya. Binalak na rin po siya. Di wala na nga po kaming komunikasyon. Di nakukuhan po ako, na-stress po ako kasi
3: hindi mo alam kung nasaan yung anak mo. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, kapag ka ganito na, 'di ba parang itinatago na sa'yo paunti-unti yung anak mo at nakakatakot kasi hindi mo alam baka mamaya pinaampon.
6: Baka kung ano nangyayari na, tama.
3: Nako po, mga kapuso, mga kabarangay, kapag ka ganito yung sitwasyon, mapapauwi kaya ng Pilipinas itong ating bida. Ako si Papa Ace.
6: At Papa Johan.
3: Ito ang Talk to Papa.
6: Sa Barangay Alas 97.1.
3: Number 1.
6: Forever.

0: 97.1.
1: Stronger forever.
2: Mga kapuso, nasaan kaya ang anak ng ating bida na si LJ na parang itinatago na sa kanya?
3: Inilalayo na, no? Gustong-gusto niyang makita yung bata pero hindi na makontak.
2: Hello. Balik natin sa linya. Hello, LJ.
4: Hello po.
2: So, nasaan yung anak mo?
4: Ang sabi po ng kapatid ko, nandun pa din daw po sa lalaki ang nag-aalaga po yung babae.
2: Okay.
4: Tapos po ngayon, siguro po mga ilang months na, siguro ang bata po siguro ay mag-8 months na. Ganun na po ang edad ng bata. Ngayon po, nakita ko po yung lalaki, nag-post po siya sa Nueva Ecija Job Hiring. Naghahanap po siya ng yaya.
2: Okay.
4: Ngayon, kinonta ko po yung nanay ko. Sabi ko, Nay, makipag-usap ka nga ako dito. Bakit ka ako ganito? Naghahanap siya ng yaya. Eh, akala ko ba sila ang nag-aalaga ng bata? Sabi ko pong ganyan. Nung pala po, nag-away silang mag-asawa na yung lalaki umalis po ng bahay nila, kasama po niya yung anak po namin.
2: Mm-hmm.
4: Ngayon, hindi po siya makapagtrabaho kasi nga po walang mapag-iiwanan ng bata. Kaya daw po naghahanap ng yaya. Adi, ngayon naman po, pinakiusapan ko po yung nanay ko na baka sila na po ang pwedeng maghanap ng yaya na kunin po nila yung bata para mas malapit na po sa amin.
2: Mm.
4: Para di, ngayon po, ang ginawa naman po ng tita ko, uuwi po siya galing US, sabi niya, dahil stress na nga po ako noon, dahil di ko na nga po alam kung ano nangyayari sa bata. Sabi niya, kukunin namin ang bata, wag ka mag-alala. Di, pinuntahan po nila yung bahay ng lalaki. Nung magkausap na po sila ng lalaki, ang sabi po ng lalaki, kesyo wala daw po sa bahay yung bata, kesyo kasama daw po ng asawa niya. Parang nagalit po yung tita ko. Sabi po ng tita ko, sige, ayaw ipakita yung bata, sa'yo na, saksak mo sa baga mo. Sabi po ng tita ko. Adi, siguro po ngayon, nung walang-wala na po siguro siya ng choice, siya po talaga mismo pa ang nagtumawag sa tita ko na dadalin daw po niya yung bata doon sa tita ko. Hindi, hinatid po niya ang bata doon sa tita ko. Ngayon, nung paghatid po, hindi na po binigay ng tita ko. Pinahatid na po lahat ng gamit po ng bata.
2: So, si tita mo na ang nag-alaga?
4: Hindi po. Kasi babalik din po sila ng US eh. Pansamantala lang po, habang nakabakasyon po sila.
2: So, sino mag-aalaga sa bata?
4: Nung makaalis na po ulit na nagbalik po ng ibang bansa yung tita ko.

0: anong asawa, dahil baka nga po sinasabi, iniisip naman po na nasa ibang bansa ako, nakaya ko ganito ganyan, dahil nga po nasa ibang bansa ako, eh hindi po nila alam, tatlo rin po yung sinusuportahan ko. Kaya ang sabi po ng nanay ko, kaysa marami pang usap ganyan, yung syempre po di po ba pagka ganun yung magaharap na naman sa DSWD ganito ganyan, kaysa marami pang usap, sabi ng nanay ko, hayaan mo na, nakaya mo nga yung tatlong bata, ay sabi sa akin ng nanay ko. Adi yung pang isa lang na madadagdag, hindi mo kakayanin. Sabi niya. Adi yun po, na nag-ausap po kami ng lalaki. Sinabi ko po sa kanya na okay lang kahit di na siya magbigay. Sabi ko gano'n sa kanya. Nasabi ko po sa kanya, hanggat malakas ako, hanggat kaya kong magtrabaho, hanggat kaya kong magtrabaho dito sa ibang bansa, hindi ako hihingi ng suporta sa iyo, kakayanin ko yung mga anak ko, sabi ko po sa kanyang ganyan.
1: So ilan na lahat ang total ng anak mo? Bali, apat.
0: Apat.
1: So, ito yung mga nangyari, ikaw na din yung nag-alaga dun sa anak mo, nasa nanay mo na, hanggang ngayon, ganun pa din yung sitwasyon.
0: Ngayon naman po, malaki na po yung bata, 4 years old na po yung bata. Nagbibigay naman po siya ng kwan po ngayon. Nagbibigay na po siya ng weekly 1K pang pambaon po ng bata kasi nag-aaral na po yung bata.
1: Okay, at least, nakakapag-suporta naman pala siya. And ikaw, nandito ka na sa Pilipinas.
0: Pero nung una-una po, nung baby pa po yung bata, minsan hindi. Minsan magbibigay siya, minsan hindi. Pero
2: ngayon meron.
0: Opo. Pero okay na rin po sa akin para wala na rin po bang masyado pong usap na ay ganito, ganyan, ganyan. Dahil ayoko na nga po nung marami pang argumento po ba.
2: Pero ngayon, nasaan ka na ngayon? Nandito ka na sa Pilipinas?
0: Ngayon po, hindi na po ako bumalik na ibang bansa. 2 years na po ako dito sa Pilipinas. Nagtatrabaho po ako ngayon dito sa Cavite. Tapos pauwi-uwi na lang po ako ngayon. Pauwi-uwi na lang po ako ng Nueva Ecija para po dalawin yung mga anak ko.
1: Oo, like, kumusta naman? Okay naman?
0: Opo, okay naman po. Kaya lang, sa mga nakikinig po, baka mamaya sabihin, mambabash Cavite, ganito. Namin ko naman po na naging Cavite ako. Pero hindi po yung Cavite na tulad nung iba, ha. Baka po isipin nila yung Cavite na yung mabunganga, yung sila pa matapang. Hindi po. Kasi dumating po kami sa point na gusto niyang hiwalayan yung asawa niya. Pero hindi po ako pumayag. Na sinabi ko po sa ay hindi. Mag-stay ka dyan sa pamilya mo. Sabi ko ganun, hindi. Kaya hanggang sa, yun na po, yun noona lang po, medyo komplikado kasi nga po parang hindi po niya matanggap kasi pag nalalaan po niya na may nanliligaw sa akin, ganito, ganyan. Yung nagagalit po siya, yung itchat-chat niya lalaki.
1: Hanggang ngayon, may communication pa rin kayo? Nag-uusap pa din kayo?
0: Wala na po. Nung umuwi na po ako galing, nung bumakabalik na po ulit ako ng galing ibang bansa, nung nasa nanay ko na po yung anak ko, ang ginawa ko na lang po, nanay ko na lang po ang nakikipag-communicate sa kanya. Hindi na po ako.
1: Mas maganda yun, naputuloy na yung communication.
0: Opo, kasi yun naman po ang sinabi ko na hindi naman ako ang nag-aalaga ng bata. Nanay ko naman nag-aalaga. So wala nang dapat pa tayong pag-usapan na ganito ganyan. Nanay ko na lang ang kukontakin mo kung gusto mong hiramin yung bata. Nanay ko ang sabihan mo, huwag ka ako. Kasi minsan po may time na yung gagamit siya ng ibang account, yung chat po niya ako, ganito ganyan. Siyempre po siguro, pag nalaman po yun ng asawa niya, parang nasasaktan pa rin po siguro yung asawa niya, kaya nagkakos pa rin po ng away nila mag-asawa.
2: So magkasama pa rin sila doon?
0: Opo.
1: So hindi totoo na naghiwalay sila? Hindi totoo?
0: Opo. Opo, kaya nga po sa mga tulad kong mga single mom dyan na kuwan, huwag po kagad-kagad maniniwala.
1: At naawa ako dun sa asawa niya, nitong lalaki.
0: Opo,
1: na to.
0: Nakukunan ko naman din po yung asawa niya kasi baba. Kasi babae naman din po ako, talaga masakit po yung ganun na malalaman mo yung asawa mo na mayroong iba. Kaya, pero nung nagkaharap naman po kami ng babae, nagkapatawaran naman po kami. Dahil inamin ko naman din po yung pagkakamali ko. Kaya sabi ko nga po sa babae, nung time po na yun na nagkaharap kami, sabi ko po sa kanya, sabi ko, yung mapunta sa'yo yung anak ko na ikaw mag-alaga, tapos hindi nasira yung pamilya mo, isang ganti mo na sa akin yun, sabi ko po sa kanya.
2: And dahil, I'm sure, natuto ka dito sa pangyayaring ito. Sa ngayon ba, meron kang ibang kinakausap na lalaki na bago?
0: Meron po.
1: May karelasyon ka na?
2: Oo. Ito bang lalaking ito? May asawa rin?
0: Matagal na po silang hiwalay din po.
1: At talagang ikaw ay ano, no? Super fan ka na.
2: May asawa.
0: fan po talaga na fan po talaga ng mga hiwalay.
2: Gusto mo yung mga kolektibo,
0: hirapan ka ha.

0: Yung Papa Johan at Papa Ace, nakilala ko po yun sa dating app. Natamahan ng mga hiwalay sa asawa.
1: Aray ko!
2: Pero siya ay kasal din.
0: Opo, kaya lang po talagang totally matagal na po talaga sila magkahiwalay ng asawa niya. Since bata pa daw po yung mga anak po nila, hiwalay na daw po sila ng asawa niya.
1: Oh, sige. Alright, sige. Yun naman na yung story mo, no? Tanungin natin ang ating mga bida-bida kung anong masasabi nila. Mabasahin namin sa aming magbalik. Balikan ka namin, ha?
0: Opo.
1: Alright. Okay. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, kayo po, sa mga nakikinig, anong masasabi niyo sa kwento nitong ating bida na si LJ? Babasahin po namin niya sa aming pagbabalik ako si Papa Ace.
2: At Papa Johan.
1: Ito ang Talk to Papa.
2: Number one.
1: Forever.
3: Barangay LS
4: 97.1.
5: Stronger forever.
6: This song is brought to you by
7: Walter Mart.
6: Sarap maging mom.
7: Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
8: EQ Diapers, from day one to toddler. EQ-tin nyo mo!
7: Bet88, sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet88, your ultimate playground.

0: nanay. Sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Oras sa barangay, 10:31.
2: This time check was brought to you by
3: RH Super, ang shot ng tropa.
0: Walter Mart, sarap maging mom.
3: Birch 3 45 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7.75 pesos lang SRP per baso. Bili na. Crim Silk, join the Crim Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Pagasan ka?
5: Taga Tayuman!
4: Pagasan ka?
5: Taga Barangay LS!
6: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
2: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
12: Taga san ka?
13: Taga Balintawap.
12: Taga san ka?
13: Taga Barangay LS.
14: Hello, mga mommies! I hope you're all safe and dry and healthy. Nakapagsilintas na ba ang anak niyo today? Alam niyo naman, pagtag-ulan at pabago-bago ang panahon, mas may chance na magkasakit at magkahawaan. Ang rainy season, baka maging immunity gap season din. Kaya bago pa umatak ang sakit, unahan na natin, mag-Silintlas araw-araw. Tumutulong ang Silintlas na punuin ang vitamin C at zinc sa katawan. Tulong para 100% ang immunity nila based on Rennie. At protektado sila araw-araw with proper diet and exercise. Ngayong tag-ulan, help stop immunity gap. Mag-name of Silintlas. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagasan ka?
5: Taga Balong Bato!
4: Pagasan ka?
5: Taga Barangay LS!
15: Bakit RightMed ang binibili mo?
16: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.

0: mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
2: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
5: Barangay LS 97.1.
6: Barangay LS.
7: Stronger.
8: Pinatibay!
7: Forever.
8: Habang buhay!
5: Number one.
9: Baka napatawad pa kita kung umaming ka lang sana. Eh anong ginagawa mo? Huli ka na sa akto pero deny ka pa rin ng todo.
10: I-talk to Papa na.

0: Barangay Alas, Nali 7.1. Mga kapuso, mga kabarangay, ano na po ang masasabi nyo dito sa kwento ng ating bida na si LJ? Comment po ha, Barangay Alas 971 Facebook page, nakalive po tayo doon.
1: At mga kapuso, makikiheart na rin muna at makikishare ng ating Facebook Live. Basa tayo ng inyong mga komento sa kwento ng ating bida na si LJ. Sabi ni Aljo, good thing hindi ka na nakikipag-communicate for the kids mo. And okay lang yun na separate with that person. It's hard to complicated situationship, relationship, but just make sure na he is separated talaga sa wife.
0: Oh.
1: Ay, hindi talaga eh.
0: Eto, sabi dito ni Rostiel, sabi niya, hala, apat na ang anak mo, te, sana sila na lang asikasuhin mo. Huwag ka na mag-boyfriend. E pa, mag-asawa, baka maging lima pa sila. Sana piliin mo na lang po na makasama mga anak mo. Sure po ako, sabik din po yon na maramdaman ang pagmamahal at pag-aasikaso ng tunay na nanay. Huwag ka na po mag-asawa, baka iwanan ka din ng lalaking pipiliin mo. Grabe naman! Ang sakit naman nun.
1: Oo, pero hindi malayong mangyari. Ito, gagaya nga ni si Carolina. Ate, wala kang kadala-dala sa tuktok mo. Kumbaga, sana yung anak mo na lang inaasikaso mo.
0: Anong sabi pa dyan ng ating mga bida-bida? Ang sabi dito, sa ano to, sa kakahanap natin ang tao magmamahal, nakakarami tayo ng anak.
1: Pero totoo, no?
0: Kakahanap natin ng lalaki. Hindi mo alam, especially sa mga kababaihan, no? Hindi mo alam, nadadagdagan lang yung anak mo.
1: Normally, may iwan at may iwan talaga sa'yo yung mga bata. No? Ito, sabi, true yan. Kung sino pa yung kabit, siya pa yung matapang kapal naman. May mga sabi nung iba, naku, kahit kailan, walang kabit na mabait.
0: Ito, ang sabi pa ng ating mga bida-bida. Aha, ito.
1: Siya.
0: Grabe naman. Sabi, grabe naman si ate. Huwag ka na lang makipagrelasyon kasi for sure mabubuntis ka ulit. Oo, pero sabi ni Janet, hindi natin pwedeng husgahan si ate. Kaya ba today?
1: Doon siya nalilinya, naghahanap lang ng makakarami sa buhay.
0: Yes.
1: Sabi ni Janet.
0: Pahinga muna ang...
1: pahinga muna sa lalaki sender.
0: Ah, okay. Anak naman ang unahin.
1: Totoo, no?
0: Ito, meron pa dito. Bakit hindi ba pwedeng wala kang kinakasama? My goodness, ako napahiwalay sa asawa pero hindi na nag-asawa. Mas minahal ko ang mga anak ko. Anak ko na lang, ate.
1: Yeah. Well, LJ, nakikinig ka naman. Hello, LJ. Balikan natin siya. Hello, LJ. Nabasa mo rin naman yung mga comments, no? Tsaka napakinggan mo. No?
2: Eh, tama naman din po sa comment nila. Kaya lang hindi po ba kasi, minsan, kasi, dahil nga po bata pa ako, may time po kasi, yun din po sinabi sa akin ng parents ko na, na hindi po niya mapipigilan ulit na ma-in love. Ganon.
1: Okay lang ba malaman? I hope hindi mo masamain kung ilang taon ka na?
2: Sa 39 na po ako ngayon.
0: Uy, bata pa. Magkakajawa pa talaga to. I mean, magkakaroon pa to ng anak.
1: Mga tatlo
2: pero ako naman po kasi, kuwan ko din po yung mga anak ko. Kaya lang po kasi talaga minsan darating po sa talaga sa time na yung yung ma-in love ka, na yung maghahanap ka po ba ng masasabihan mo ng problema mo. Ando na, kasi iba po, di po ba, minsan hindi naman natin nasasabi sa magulang natin yung mga problema natin, yung pagod natin sa work, hindi tayo makadaing sa magulang natin, hindi po ba? Kaya minsan po talaga dumadating na yung parang gusto mo maghanap ng karamay, ganun po.
1: Pero nakakausap mo ba yung mga anak mo pagdating sa mga problems mo?
2: Ay, minsan lang po, pag nadidiwaraan ko sila na yung sinasabi ko, napapagod ko si mama magtrabaho. Na gusto na ni mamang alagaan kayo, kaya lang ganito, ganyan, hindi ni mama magawa, kasi nga po, ako lang po ang sumusuporta sa kanila. Eh, paano ka kung ako mag-aalaga sa inyo, ganyan, hindi naman nagbibigay ang daddy nyo, ganito, ganyan. Ano
1: pero,
2: po ba yung ganon?
1: LJ, alam ko na napakahirap ang pagiging isang single mom, no, lalo't apat yung iyong bubuhayin, yung iyong palalakihin, paaralin, no, pero Sabi nga namin dito lagi, hindi sagot ang karelasyon, ang panibagong lalaki sa buhay mo para lang maging masaya at para kayanin mo. Though mahirap kasi kailangan mo, bata ka pa nga, sabi mo nga, may pagkakataon na talagang maghahanap ka ng taong makakarami mo, makakausap at mapagsasabihan mo ng problema. Diba? Pero maraming single mom na mas pinili na lang ang maging single at kausapin ang Panginoon para sa pagbabago, para sa mga kalakasan ng kanilang sarili. Diba? Pagiging single mom. Oo, bata ka, gustong may taong nandyan para sa'yo. Pero paano na lamang kung dumating sa pagkakataon na sobrang minahal mo na ulit itong lalaking ito, kaso may asawa pa rin siya, diba? Hiwalay man siya. Pero dumating sa pagkakataon, halimbawa lang, wag naman sana, na kung halimbawa, mabuntis ka ulit, tapos iwanan ka ulit. Diba mahirap din naman yun? Dadami at dadami yung iyong supling na palalakihin. No? Masarap magmahal, oo. Pero kung kalakip naman ito o yung paghihirap ng buhay natin, no, tayo yung mahihirapan sa sobrang padami ng padami yung anak natin na palalakihin, tayo rin yung mahihirapan na magtrabaho. No? Imagine mo, pagdating ng araw, magkokolehiyo yung lahat ng yan. No? Kakayanin mo ba lahat? No? Pero kung halimbawa man talaga na itong karelasyon mo ngayon ay talagang buo ang suporta sa iyo, na sa tingin mo ay hindi kayo hiwalayan, no, ang mahirap lang dito, wala kang laban kasi kasal pa rin siya sa kanyang asawa.
0: Alright, for me naman, magpasalamat ka kasi meron kang mga magulang na nandyan for you para alagaan yung apat mong anak. Nakakaloka, di ba? Dumami yung anak mo, apat, tapos yung mga magulang mo pa rin yung nag-aalaga sa kanila. Kaya ito yung sinasabi natin na yung pagiging magulang talaga hindi yan natatapos. And then para dun sa mga merong ganito, like same scenario na nasa mga magulang nila yung mga anak nila, ang siswerte nyo. And then sana ay kahit papaano nakakapagsuporta ka talaga, nakakapagbigay ka. Kasi itong mga magulang natin na ito ay for sure matatanda na, napapagod na. Instead na ikaw yung nag-aalaga, kung inayos mo lang sana, kung naging maayos lang sana, itong mga lalaki na nakarelasyon mo, hindi sana ganito yung scenario o hindi sana ganito yung nangyayari ngayon. Nakailangan is yung mga magulang mo magtatrabaho, ang mag-aalaga dun sa mga anak mo. And I know naman na alam mo naman yung mga nangyayari. Aware ka naman, gising ka naman. Diba? Alam mo naman yung tama at mali. So choice mo ang mga bagay-bagay. Choice mo itong nangyayari sa'yo, kaya ganyan. And sana, katulad nung sinabi namin kanina, for sure, magkakaroon ka pa ng... ngayon, meron ka pang karelasyon. Sana, last na yan. Okay? Mm-mm. Ayoko naman pigilan ka kasi karapatan mo yan. Pero sana unahin natin palagi yung mga responsibilidad natin as a mother ng apat na mga bata. Unahin mo sila kahit papaano, ha? Huwag nating unahin itong lalaki na ito. Pero syempre, doon sinabi ko, choice mo yan. Sana lang iwala kang pagsisihan. Kasi for sure, itong mga anak mo na to, naghahanap to ng pagmamahal ng nanay nila. Yung nanay nila na nakakasama nila. Kasi ikaw yung kanilang ina. Tapos, malayo ka sa kanila. Diba? Parang nasasanay ka na ganyan eh, na malayo ka sa kanila. Kasi, nung nakaraan na, sa ibang bansa ka, tapos ngayon naman, nandito ka nga sa Pilipinas, pero, nandyan ka sa Cavite, dyan ka nagtatrabaho. Though, I understand, kasi kailangan mo talagang kumita ng pera para dyan sa kanila. But, syempre, kailangan nila ng nanay. Yun lang. LJ.
2: Po.
0: Kailangan nila ng nanay.
2: Alam mo naman po yun.
0: Oo, kailangan ko din.
2: Kaya po madalas naman po akong umuwi sa kanila.
0: Yes,
2: kailangan
0: dapat.
2: Kailangan po naman po.
1: Gaano padalas?
2: Minsan po sa loob po ng isang buwan, ganun. Basta lagi po, lagi po kumuwi. Lagi po akong hihingi ng leave sa trabaho ko. Na kahit minsan nga po, ayaw na akong payagang mag-leave sa dami ko ng leave.
0: Sana, ha? Kasi itong mga anak mo na to, baka ito talaga yung true love mo. And then nagiging pattern kasi na nai-inlove ka sa pare-parehas na lalaki.
1: Lahat merong
0: lahat
1: asawa.
0: Lahat merong asawa.
2: Iwan ko nga po ba? Tapos, ang senaryo ba po nito, lahat po ng mga birthday nila, puro mga July.
1: Ah, so, umiwas diba? Ka na sa mga ano.
0: So, pattern talaga ito. Ibig sabihin, attracted ka sa mga tao na meron ng asawa, parang mas na-enjoy mo. May tawag dyan eh. Sakit yan.
1: Hey, ano? May psychological kineme yan.
0: Oo, sakit yan. Simula sa letter K.
1: Ano yun?
2: Hindi naman po kalandian.
1: Ikaw nagsabi
0: niyan. Hindi ganun. Sino nga? Iba yung nasa isip ko, letter K.
1: Ano yung nasa isip mo?
0: Patihan. De, charot lang. Pinapatawa lang kita. Pero sana maayos mo ito. Hindi pa naman huli ang lahat. May mga anak ka. And then, mahalin mo sila. Iparamdam mo sa kanila na kahit wala yung mga tatay nila, nandyan ka para sa kanila. Okay? Maraming salamat sa pag-share. Nakikinig yung mga anak mo na lang. Kasi sila yung pinaka-biktima dito eh. Katulad na lang nung bata na pinagpasapasahan. Doon ako nasad kanina.
1: Yeah.
0: Kasi napagpasapasahan siya. Hindi ba alam kung kanino sino mag-aalaga sa kanya. Hanggang sa buti na lang din at nakuha mo. Okay, mga anak mo, anong masasabi mo sa kanila?
2: Sa mga anak ko, sana magpakabait na kayo, anak, magpakasipag kayo. Ang tatamad po kasi nila. Ay, yun lang. Ay, sa mga anak ko, lagi namang andito si mama, nakasuporta sa inyo. Alam nyo yan, na pag meron kayong hiniling kay mama, masasabi nga ni mama, hindi man maibigay kagad ni mama, ginagawa naman ang paraan ni mama. Yun lang po.

0: Rocks 97.1. Forever. Number 1.
1: Kaya pala proud ka sa kanya. Mabait, mayaman, at guwapo. May mga anak at asawa din. Wow! Kumpleto!
2: I-talk to Papa na.

0: minutes after 11 on the clock ng ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako si Papa A.
1: At ako po si Papa Yo.
0: At nako, eto na nga. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, pumunta po kayo sa aming Facebook Live. As in ngayon na dahil merong dayo sa barangay na talaga namang wagi sa dami ng fans.
2: Wow!
0: It's time! It's Hits Time! Hello, Hit! Welcome back sa Barangay Ales. Nako na, baka pwede mo namang batiin ang ating mga kapuso, mga kabarangay na nakikinig ngayon.
3: Hello po, mga kapuso, mga kabarangay. Good morning, everyone. Hope you guys are doing well. And, yun. Hello.
0: Grabe, napakakinis. Alam mo yung nakaka-insulto minsan. Aray, ito walang ginagawa sa'yo.
1: Ayoko na kang tumabi minsan.
0: Bakit ka tumabi, Papi?
1: O, napagkamalat pa, parang ako tito dito.
0: Hindi nga titatay.
1: Buti tatay, hindi lolo, no?
0: Literal na papa ka talaga.
1: Yes. So, ako mga kapuso, mga kabarangay. Mm-mm. Grabe, no? Huwag ka lang nagisado mag-i-English sa baka dumugo yung ilong ko dito. Aray. Anyway, hindi lang pala sa kantahan mapapasabak itong si Hit na yon. Kasi meron pala siyang TV series kasama itong si Caprice. At ito yung My Favorite Song. Kumusta naman yung experience mo doon?
3: Napakasaya po ng experience. And it's really like one of the dream projects na gusto ko. Like makasama ko mga kaibigan ko. Mm-hmm. Tapos, ayun, napakasaya po ng experience talaga. Yeah.
0: Wow. I'm also a fan of Caprice din kasi like she's so cute and so kind then. And then nakakatuwa talaga siya. I'm pretty.
1: Oh.
0: Pero hindi ka ba nahirapan sa actingan, Hit? Kasi, 'di ba, Hit, na kumakanta ka rin. Napanood ko dati nga sa loob ng bahay ni Kuya na may mga pa-sample-sample ka doon. Pwede mo ba kaming bigyan ng sample?
3: Sige po, I'm down. 100%.
0: Why?
1: I'm down 100%.
0: Nakarelease siya ng 100%. So, meron kang, ano lang ba tayo?
1: Acapella
0: or,
1: lang muna.
3: Ito ba yung guitar po dito?
0: Why? Ito may gitara. Pinaganda. Mga kapuso, punta po kaya Barangay Alas 971 Facebook page. Nakalive po tayo doon. And makikita nyo po ang kagwapuhan itong ating dayo sa barangay. Okay, Hit, are you ready na?
3: Mm-hmm. Ready.
0: Alright, mga kapuso, mga kabarangay. It's Hit!
3: Here I give you Chorus of Promised Land.

0: Oh my gosh.
1: Wow.
0: Wow. Nakakakilig yun. Bakit may mga tao na ganun, no?
1: Mm-hmm.
0: Yung good looking ka na, tapos may talent ka, tapos marunong ka
1: pumanta.
0: Anong tubig nyo sa inyo?
1: Lahat na yata ano ng talent na sa lumo eh.
0: Oo, no. Asan ba ako nung...
1: Gising ka nung araw na yun. Nakatulog yata ako nun eh. Ay, nako. Anyway, ang galing-galing mo. And I'm sure talagang maraming mga kapuso natin kabarangay na in love sa iyong boses. At ngayon, meron kang upcoming concert. Ito para sa ating lahat. Ito yung Hits Time.
2: Yes, po.
1: Kindly invite our kapuso at kabarangay para sa concert na ito.
2: Hello mga kapuso, mga kabarangay. Guys, I'm inviting you guys to watch Hits Time concert sa New Frontier Theater sa September 5 po. Bili na po kayo ng tickets sa ticketnet.com, guys, and see you there!
0: Uy, malapit na.
1: September 5.
0: Oo, kailangan maka-score na tayo ng ticket natin.
1: Oo,
0: para mapunod natin itong si Heat. This coming September 5, 2026, 7 p.m. sa New Frontier Theater. At yun na nga, pwede silang mag-avail na ng kanilang mga ticket sa Ticketnet Online. Uy, mga kapuso, mga kabarangay, again, maraming salamat sa pag-visit dito sa amin, Heat. And hihintayin pa namin ang iyong pagbabalik at syempre mga song, diba, na lalabas mo ay sana ma-play namin dito sa Barangay LS.
2: Yes, thank you po.
0: And of course, Heat, baka meron kang gustong i-promote like TV series or upcoming events, social media.
2: Ayun guys, check out Your My Favorite Song. Finale week na po, kaya abangan nyo na po. Ang dami pong magaganap this finale week. And ayun guys, again, yung concert po guys, sana mga punta po kayo sa September 5, New Frontier Theater. Kaya ayun guys, thank you so much for all support, for supporting me, and I love you all.
1: Yeah, at saan ka pwede nilang i-follow? Mga
2: guys,
1: social media.
2: You can follow me on Instagram at Heat Hornales, and sa TikTok din at Heat Hornales, tsaka sa Facebook din at Heat Hornales.
1: Alright. Thank you so much, Heat, for visiting us here at Barangay LS 97.1.
0: Maraming salamat. Thank again, mga kapuso. Heat! Ayan na, again na, this coming September 5, 7 p.m. sa New Frontier Theater. Mag-avail na kayo ng ticket. Sa aming pagbabalik, rambuhan na tayo. Ako si Papa A.
1: At ako po si Papa Johan.
0: At siya si
2: Heat Hornales.
0: Dito lang sa Barangay LS 97.1.
1: Number 1.
0: Forever.

0: Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Oras sa barangay, 11:30. This time check was brought to you by
3: Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling's for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@badcore.ph. RH Super. Ang shot ng tropa.
2: Ladies Choice Sandwich Spread. Omega Sigla ang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. Eskelan. Sarap ng gumalaw pag walang aw with Eskelan. Hemorrhoid FA. Mag-Hemorrhoid FA. The blood vitamin. Hemorrhoid.
1: Barangay LS 97.1. Barangay LS. Stronger. Forever.
4: Habang buhay!
1: Number one.
5: Kahit hindi ako kagandahan, minahal pa din niya ako ng lubusan. Haba ng hair ko sa part na yan.
6: I-talk to Papa na.

0: May problema ka ba di masabi sa iba?
1: Dito sa Talk to Papa, paputukin mo na.
0: Ikasa mo ipa, Rambo! Rambuhan na tayo mga kapuso, mga kabarangay. Para po sa inyo mga parambo, ano pang hinihintay nyo, eh di mag-comment kayo.
1: Eto, nag-post ako kani-kanina lamang sa aking Facebook page, Papa Johan. Makikita mo dun, first time ko lang. Ngayon lang ulit ako nag-post ng parang nakahubad.
0: Tapos, bakit naman nakahubad ang person tignan nyo, na yan?
1: Medyo malaki ang future ko dyan.
0: Future? Futuristic ka dyan?
1: Tignan nyo para malaman nyo kung anong itsura ni Papa Johan dyan.
0: Futuristic ka doon,
1: Papi. Futuristic ako dyan. Kitang-kita nyo ang aking future dyan.
0: Ako naman mga kapuso, nakalive po ako sa aking TikTok at Papa ACLS. Pwede nyo pong puntahan yung TikTok ko. Hanapin nyo po as in ngayon na. Wait lang ha, medyo nagugulan ako.
1: Medyo nagugulan ka sa TikTok mo?
0: Oo, wait lang.
1: Napapasabi sila, wow, Papa Johan. Mga comments nyo ha.
0: Punta po kayo ha, and then silipin nyo po yung aming mga
1: social media. Ako
0: nga ay naka-live sa TikTok. Okay, simulan na natin ito. Isa lang sisigaw, isang bansa,
1: isang barangay,
0: puldang ka,
1: Rambo ka.
0: Eto.
1: Ala, ang dami, aga, mga nagko-comment.
0: Anong sabi?
1: Ay, Papa Johan, ang pogi mo naman ngayon dyan, ang hot mo naman dyan. Kung ano-ano mga sinasabi niya, ha? Si Jet, sobrang hot naman. Ngayon lang ako nag-post ng
0: sobrang hot, nakakapaso.
1: Mga Papa Johan, dapat may papandisal na rin.
0: Eto naman, sa mga nasa TikTok live ko, ayan ha, comment lang po mga kapuso ha, para sa inyong mga parambo. Katulad nito, si Mike AC, pinaparambo ko yung Seki, ginaya yung ano to? Ano daw?
1: Ani Seki?
0: Ewan ko, baka si Kyo? Sa Kyo? Sa daw yung mga taga...

0: RBCQC branch. Nakikinig po sila ngayon. Salamat po. Sabi ni Ajun. Ito din. Parambo. Si Louie, ingat siya sa biyahe.
1: Yeah, ito, sabi mo, ito pala yung futuristic.
0: Oo, futuristic.
1: Kita kasi yung future ko dyan, yung hinaharap ko.
0: Si Leward.
1: Good bahay. Nang chismos, bahay mo pa siya, puro barangay lang, ano yun, nag-away sa amin, ingat sa balagi. Ano daw? Sige, mag-away-away na kayo dyan.
0: Ito. Ito. Papultang karambo kasawa ko. Si, ano to? Si, eto,
1: sino?
0: Si Casey, ito na nga lang, ang bilis, oh, sorry na wala. Si Parambo sa Buraray, ay, Turaray family, at kay Noel. Parambo po yung ex ko, na, ano daw? Parambo si Annabelle Flores, pinapalabas kami ni Papa kapag maglilinis na siya.
1: Ay, di ba na?
0: Ang hirap kayo maglinis kapag merong ano.
1: Yung may lakad ng lakad, tapos naglalampaso ka ng yes. Floor, tapos may lakad-lakad, tabalik-balik pa.
0: Ang sarap pukpukin, oh, di ba?
1: Oo, oh, nanggigigil ako sa mga ganyan. Oh, sabi ni Anne Dave, pa-headlock naman daw.
0: Aray ka.
1: Sabi naman ng isa, ano, kulang na lang ng rice.
0: Wow! Kung ulam ka, anong ulam ka?
1: Hindi ko alam. Ano bang ulam ako? Kayo ba? Ano ba magsabi kayo?
0: Kung ulam si Papa Johan, anong ulam siya?
1: Sige nga, comment kayo doon sa picture ko, sa Facebook page ko. Anong ulam ako?
0: Yung masarap na ulam ha. Yung talagang hindi nyo...
1: Ano?
0: Hindi nyo ano...
1: Crispy pata. Putok batok.
0: Uy, nakakamiss yung crispy pata.
1: Oo.
0: Eto, parambo daw si Casey Abel, nagbe-birthday ngayon. Parambo po si boss ko, mga nakikinig. Si Jolene, parambo ko po si Josephine Encarnacion na nagtatrabaho sa bakery na sobrang sipag.
1: Wow.
0: Masipag.
1: Ito si Monafe. Papa Johan, pang billboard naman yan. Wow. Parambo naman yung HG namin na malabo ang mata na walang kwenta magtrabaho, puro attack, nalalaglag pa ang mga nalalaglag pa ng mga katrabaho.
0: Ay, kung ikaw doon, apritadang manok, may nag-comment dito sa akin.
1: Bakit ako
0: apritadang manok? Sabi ni Mary Ann Fatima, yung apritada, meron siyang carrots,
1: patatas, tapos,
0: wala siyang patatas.
1: Wala ba?
0: Wala yata.
1: Meron
0: ba?
1: Meron ba? Apritada may patatas.
0: So, meron. Tapos meron siyang yung ano, green peas, tama?
1: Green peas?
0: May green peas, correct.
1: Oo, may ano, bell pepper.
0: Yes, hindi nawawala yon. And then may pepper.
1: Ay, sinigang daw! May sinigang. Atin pa. Ano ba yan?
0: Oh, ito, pagpag po siya, Papa, sabi ni Kish.
1: Ano daw?
0: Pagpag.
1: Sabi ni isa dito, pinaupong manok.
0: Ay, nakakagutom na.
1: Kutsinilyo daw po, sabi ng kasama ko, Papa Yohan. Kutsinilyo si maliit na ano na lechon, di ba?
0: Yung ginaganan lang ng
1: ng pinggan.
0: Late, yeah.
1: Oh, salamat.
0: Hello po sa inyo, ay maraming salamat sa mga nagko-comment, sa mga nandito sa aking TikTok live.
1: Sabi ni Aileen, nilagang baka, Papa Yohan.
0: Noon, sarap ng nilagang baka. Tapos merong ano, may patis merong, and then merong sile na
1: yes.
0: Maanghang.
1: Oh my God, doon mo i-dip, no?
0: Oo, like saw-saw.
1: Saan po merong ganyan?
0: Tapos merong, tawag dito, yung gulay na kulay green.
1: Anong tawag doon?
0: Cabbage.
1: Cabbage?
0: Oo.
1: Yes.
0: Pwede rin yung ano, yung pechay.
1: Oo, pwede rin. Tsaka ano yun, no? Yung leek. Masarap nilagyan ng leek.
0: Ano yung leeks?
1: Yung para siyang ano, parang malaking dahon ng sibuyas.
0: Ah, onion leek.
1: Yes.
0: Okay.
1: Sarap.
0: Si Zar. Oy, salamat po sa mga nagpa-follow ha. Okay, sabay-sabay na natin yan. Si Namiya, si Zen Milares, si Seni Club Studio. Ito si Sad Boy 1927. At si Jay. Si Mark. Ayan.
1: Ito, si Shalami. Shalami, Wena, Reyes, Leah, Miles. Miles, si Lorna Marcelo, si Ana Bacani. Si Mami Leticia, hello po. Si Herbert Mendoza de los Santos. Si Aileen Manaba, Jeyo, Jipo. And Mami Mercy, hello po.
0: Hello, Mami Mercy, I miss you. Ay, yes. Si ano, si Papa Tong ng Cagayan de Oro. Ay, Papa Tong, kumusta ka na?

0: akin kayo, Andy Oro.
1: Diyan sa may CDO. Yes. Nandito siya sa aking TikTok live.
0: Oh, wow.
1: Kumusta ka na? Si Boss George. Si, para mo daw si Lilia Cabrera gumagawa ng sariling recipe ng manok.
0: Uy! Sarap!
1: Congrats!
2: Parang kinagutom na. Saan po pwedeng makikain?
1: Aray ko. Alright. Dahil dyan, isang bansa!
0: Sa barangay!
1: Uldang kayo!
0: Rambo kayo!
3: Barangay LS 97.1
4: Chonker!

0: 97.1.
1: Stronger forever.
2: I can't wait for you to come.
3: Mga kapuso, eto na po ang ating dapat abangan sa programang Barangay Love Stories kasama si Papa Dudut.
4: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
5: Hindi na natin maibabalik ang nakaraan, subalit pwede pa rin nating baguhin ang kasalukuyan at hinaharap natin. Kaya mahalaga na ituon natin ang ating atensyon sa bukas at hindi sa mga lumipas na. Ikaw, kabarangay, ano ang plano mo para sa iyong sarili? Pakinggan ang kwento ni Jenny sa Barangay Love Stories, #BLS, Usad Pagong.
4: Barangay LS 97.1.
6: Nahuli mo ako doon, ha?
3: So, usad pagong. Oh. Pero ati, sumuusad kahit mabagal.
6: Yes, pero wag mo siya laging babalikan yung nakaraan. Kasi nakaraan na yun, eh. Yes. Ang kailangan mo lang is harapin yung kinabukasan.
3: Yes. Ang hirap kasi yung harapin yung kinabukasan din, eh.
6: Oo, harapin mo yung ngayon pala. Ano ba yan?
3: Sino, paano maharapin yung kinabukasan? Siyempre, in today muna.
6: In today muna.
3: Basta ready ka kinabukasan.
6: Focus on what you have now. Yes. Mm-hmm.
3: Nako mga kapuso, maraming salamat po sa mga nakasama natin today. Bukas na po ulit. Don't forget, yung may mga social media sa akin, Papa A.
6: At sa akin naman po, Papa Johan.
3: Maraming salamat. Ito ang Talk to Papa.
6: Sa Barangay LS 97.1.
3: Number 1.
6: Forever.

Yes, 97.1 stronger forever. Magana po sa inyo lahat mga kapuso. Ito po si Papa Dudu.

natin ngayon kahit na medyo traffic. May pagsikip ng daloy ng traffic ko sa ilang mga kakalsadahan ng QC dahil po sa ating zona. Yan ang benihang ngayong araw lamang na ito mga kapuso at ang ating mga kabarangay ay nakatutok po sa GMA. Sa Super Radio DC Double B.

0: Magaganap sa ating puso. Ayan ha, para maging masaya ang inyong nararamdaman. Baka makaka-relate kayo dito at kami makapagbigay ng advice sa inyo ano ang tamang gawin sa mga panahong ikaw ay nalulungkot at may pinagdadaanan sa buhay. Ang kwento ni Jenny, ang ating center for today, hashtag BLS, Pusad Pagong. Ay, mabagal nga. Ang pag-move on ay hindi paglimot sa lahat ng nangyari sa nakaraan. Ito ay pagbibigay ng pagkakataon para sa sarili mong umusad at muling mabuhay. Ang ibig sabihin niyang muling mabuhay, eh, mabuhayan ka ng pag-asa, di ba? Maging masaya, masigla. Ibang usapan yung sabi ng doktor, so sorry po ha, medyo iniwan na po niya tayo kaninang alas 12, tapos 12:15, biglang nabuhay. Ibang usapan yun. Pang KMJS yun. So ibang, ano to, ibang pagkabuhay ito mga kabarangay. No? Ibang mabubuhay ka dahil umusad ang iyong pakiramdam. Yun. Anyway, siyempre kung uusad ka, may pinanggagalingan ka na mabagal, di ba? Kaya nga hashtag BLS, Usad Pagong! Ano nga ba ang dahilan ng pagiging usad pagong kay Jenny na kanyang buhay? Buhay pag-ibig ba ito? Yan ang ating hihimayin mga kabarangay. Habang ikaw ay nagsasaing, habang ikaw ay hindi pa naliligo dahil walang pasok sa QC, ang mga estudyante maligo din pag may time, hindi lang kapag may pasok. Ito lamang yan sa Barangay LS 97.1, Stronger Forever, Stage Right Kabarangay.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
0: Hindi na natin maibabalik ang nakaraan, subalit pwede pa rin nating baguhin ang kasalukuyan at hinaharap natin. Kaya mahalaga na ituon natin ang ating atensyon sa bukas at hindi sa mga lumipas na. Ikaw, kabarangay, ano ang plano mo para sa iyong sarili? Pakinggan ang kwento ni Jenny sa Barangay Love Stories, hashtag BLS, Usad Pagong.
1: Barangay LS 97.1.

May babalik ang nakaraan, subalit pwede rin nating baguhin ang kasalukuyan at hinaharap natin. Kaya mahalaga na ituon natin ang ating atensyon sa bukas at hindi sa mga lumipas na. Ikaw, kabarangay, ano ang plano mo para sa iyong sarili? Dear Papa Dudut, maganda at mapagpalang araw po sa inyo at sa mga abid tagapakinig ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Jenny, 30 years old at tagapasay. Matagal na akong nakikinig kay Papa Dudut at minsan ko na rin pinangarap na makapagpadala ng sarili kong istorya na kung papalarin ay mabasa niya on air. Magsisimula ang lahat noong nasa kolehiyo pa lamang kami ni Ricky, ang aking kasintahan. Kasama ko na si Ricky sa hirap at ginhawa. Nakilala ko siya noong second year high school. Magkaklase kami at parehong laki sa hirap. Masikap at masipag kami sa buhay ni Ricky. Mabilis naming naunawaan ang damdamin ng isa't isa dahil ang klarin namin ang pangarap na umasenso balang araw. Sa katunayan, tuwing summer ay sabay kaming naghahanap ng mapapasukang trabaho para naman maging produktibo ang aming bakasyon noon, Papa Dudut.

0: pa nga, pero bakit parang namumutla ka na dyan, Ricky? Halos mawalan na ng kulay yung mukha mo eh.
1: Jenny naman, kinakabahan na nga yung tao, nakuha mo pa akong asarin.
0: Ano nga namang hindi eh, nakakatawa ka kasi. Kalma ka lang.
1: Hindi ko kasi mapigilan, saka bakit kasi kailangan may ganito pa? Eh hindi naman tayo mag-a-apply sa opisina. Sa garment factory lang naman tayo magtatrabaho, tapos part-time pa.
0: Kahit naman magtindera ka sa palengke, i-interviewin ka pa rin ang may-ari. Kaya ano bang pinagsasasabi mo na bakit may paganito pa?
1: Eh, sorry na, kabado lang talaga. Parang di na gumagana ng maayos utak ko eh.
0: Huwag kang ganyan, kasi baka wala kang maisagot pag tinanong ka na.
1: Eh, ano kaya sa tingin mo ang mga itatanong nila sa akin?
0: Hindi ko rin alam eh. Pero siguro, kung anong mababasa nila dyan sa biodata mo, malamang na yun ang tatanungin nila sa'yo.
1: Ay, kinakabahan na naman ulit ako.
0: Bakit naman? Eh diba dapat di ka na masyadong kinakabahan? Kasi kabisado mo naman yung mga nakalagay dyan sa biodata mo. Personal information mo kaya yun?
1: Kahit na. Alam mo namang nervyoso ako eh.
0: Sa bagay. O sige, ganito na lang. Habang di pa naman tayo tinatawag, eh bakit di na lang muna tayo mag-practice?
1: Ha?
0: Kunwari, ako yung mag-i-interview sa'yo. Ano, ready ka na?
1: Sige.
0: Basta, wag mong ipakita na kabado ka, ha? Kasi pag naramdaman nila yun, baka lalo ka lang nila tanungin ng ibang bagay na wala naman sa biodata mo. Tsaka mas hindi ka makakapag-isip at makakasagot ng maayos pag nilamon ka ng nerbiyos. Kaya kalma ka lang, ha? Huminga ka munang malalim. Gahin mo ako. Inhale. Exhale.

0: CV mo? Nasagot mo ba yung mga tanong sa'yo? Kinabahan ka ba? Nautal ka ba o ano?
1: Kasi...
0: Hala, huwag mong sabihin na pumalpak ka. Sayang naman pagpapractice natin.
1: Wala, kinabahan kasi ako hanggang sa... Hindi na ako nakasagot, kaya ayun.
0: Yun lang.
1: Eh, ikaw, nangyari sa interview mo. Sigurado ako na nakapasa ka kasi malaki tiwala mo sa sarili mo, saka magaling ka kaya sumagot.
0: Sakto lang naman. May ilan din akong di nasagot pero pasado naman eh. Tinanggap nila ako bilang trimmer kasi nga part-time lang naman. 2 buwan lang para makapag-ipon ng pera pang college. Pero sabi nila, pag nagbago raw isip ko, pwede naman ako magtuloy-tuloy sa pagtatrabaho sa kanila. Bale, magti-training na lang daw ako bilang sewer.
1: Yun, congratulations! Ay, masaya ako na natanggap ka.
0: Eh, ikaw, ano nang plano mo?
1: Ah, plano ko? Eh, syempre, sasabihan kitang pumasok araw-araw dito kasi natanggap din naman ako sa ina-applyan kong position eh.
0: Ha? Akala ko ba hindi?
1: Hindi, binibiro lang kita.
0: Ikaw talaga puro kakalukuhan. Ay naku, pero masaya ako na pareho tayong nakakuha ng trabaho. Lalo na't pareho natin tong kailangan.
2: Papa Dudut, masaya kami ni Ricky dahil magkasama kami sa trabaho nang pareho kaming matanggap sa inaplayan naming garment factory. Sa pagtatrabaho doon namin ginugol ang buong summer vacation namin dahil nga sa nag-iipon kami ng pera na pambili ng mga gamit namin para sa kolehiyo. Pangarap namin ni Ricky na kumuha ng kurso na may kinalaman sa pagninegosyo. Gusto kasi naming lumawak ang aming kaalaman sa bagay na yon para pagdating ng panahon kung loloobin ang langit ay makapagpatayo kami ng sariling pinagkakakitaan. Yun bang pagpagod na kaming mangamuhan, may negosyo kami na masasabi naming amin dahil kami ang amo. Kaso'y nagbago ang lahat nung papalapit na ang enrollment dahil merong inamin sa akin si Ricky, Papa Dudut.

0: Anong sinabi mo? Hindi ka na mag-aaral?
1: Oo.
0: Eh bakit naman? Eh di ba usapan natin sabay tayong mag-e-enroll sa college?
1: Oo, pero bigla na lang nagbago ang isip ko. Ayoko na palang mag-aral, lalo aabutin din ang 4 na taon yun eh.
0: Eh naku, ano na lang gagawin mo kung di ka mag-aaral?
1: Ano pa nga ba, eh di magtatrabaho ako.
0: Doon pa rin ba sa garment factory na pinapasukan natin?
1: Naku, hindi na. Ang baba ng sahod doon. Pansarili lang, pero kung may binubuhay ka na pamilya, hindi talaga magiging sapat yun.
0: Eh, saan mo naman balak magtrabaho niyan kung di na doon?
1: Niyaya ako ni Mike mag-apply sa call center. Andun daw yung kuya niya, kaya siguradong magiging madali na lang ang pagpasok namin doon. Basta dapat, praktisado muna ako sa mga isasagot ko. Tutulungan mo naman ako, di ba?
0: Ha? Ay, oo naman. Oo, tutulungan kita.
1: Salamat, Jenny. Pero bakit parang malungkot ka?
0: Nalulungkot lang ako kasi pangarap natin na makapag-kolehiyo eh. Tapos biglang ayaw mo na.
1: Sensya ka na talaga, Jenny, ha? Pero kahit naman di na ako magkukolehiyo, nandun pa rin yung pangarap natin na balang araw, sabay tayong magtatayo ng sarili nating negosyo, di ba? Plano ko rin kasi mag-ipon ng pera para pagdating ng panahon, mapakasalan kita.
0: Ano ka ba naman? Mga bata pa tayo, kasal na agad ang nasa isip mo.
1: Uy, syempre, kaya magtatrabaho ako ng mabuti para matupad yung mga pangarap na yun.
0: Pero Ricky, hindi na ba talaga magbabago ang isip mo?
1: Alam kong malungkot ka dahil nag-iba ang plano ko, pero sana maintindihan mo, Jenny. At saka, suportahan mo rin sana yung desisyon ko. Wala namang magbabago sa atin eh. Sa kapag nakapasok na ako sa call center, eh lalaki na ang sweldo ko, tapos maide-date na kita sa mga mamahaling restaurant. Hindi na palagi sa ganito na fast food.
0: Wala namang problema kahit dito lang tayo sa fast food nagdi-date eh. O kahit na sa mga turo-turo nga lang dyan sa labas eh. Ayos lang sa akin yun. At oo naman, susuportahan kita. Pero syempre, hindi ko lang talaga mapigilang malungkot kasi hindi nangyari yung inaasahan ko.
1: Ngayon lang naman yan kasi nga biglaan tong desisyon ko, pero masasanay ka rin. Saka huwag ka na kasing malungkot dyan, yung pag-aaral naman nandyan lang yan eh. Anytime pwede kong balikan kapag ginusto ko na ulit. Kaya huwag mo na masyadong isipin yon, ha? Ako nga, di ko na yung pinoproblema eh. Ang utak ko ngayon, nakafocus lang sa pagpapractice para sa interview ko sa applyan kong trabaho.
2: Papadudot, aaminin kong nadismaya ako nang sabihin sa akin ni Ricky na mas gugustuhin na lamang niyang magtrabaho kesa mag-aral. Pero sino ba naman ako para hadlangan ang landas na gusto niyang tahakin, hindi ba? Kaya nga kahit malungkot ako ay sinantabi ko na lamang ang damdamin kong yon upang suportahan ang kasintahan ko. Naniwala at nagtiwala ako sa mga sinabi sa akin ni Ricky. Noong matapos na ang summer, nagtuloy-tuloy ako sa pag-aaral samantalang kaliwat kanan ng naging job interview ni Ricky sa call center. Papadudot, mga kabarangay, hindi nagtagal ay nagbunga naman ang pagiging masikap niya dahil natanggap siya bilang agent. At doon na nga nagsimula ang magkaibang landas na aming tinatahak sa pang-araw-araw, Papadudot.

0: Love stories.
1: Forever.

0: Love Stories. Barangay Love Stories.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: May mga bagay ba na hiyang sa inyo? Yung subok nyo na, kaya laging yon ang binibili ninyo. Ganyan ako sa maraming personal na bagay na ginagamit ko. At kasama na dyan ang gamot na iniinom ko. Pagdating sa gamot, hindi ako basta-basta nagpapalipat-lipat ng brand dahil alam kong merong hiyang sa akin. Naranasan ko na kasi noon na sumubok ng iba sa mga nakasanayan ko. Pero hindi magandang naging epekto sa akin, kaya mula noon, Right Med lang talaga. Ang taon na humiinom ng mga gamot ng Right Med at dito talaga gumagaan ang pakiramdam ko. Ngayon, ang lagi nasa isip ko tuwing bibili ako ng gamot, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung Right Medicines. At para sa akin ay Right Med yun, abot kaya, di kalidad. At doctor prescribe pa, if symptoms persist, consult your doctor. Nagbabalik po ang inyong papadudod sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Sa ating episode ngayong araw na ito, mga kabarangay, pinagbibidahan ng ating kapuso sender. Pangalan po niya ay si Jenny. At ang kanyang pinakamamahal, mukhang napag-iiwanan niya pagdating sa progreso ng buhay. At matapos daw ang summer, nagtuloy-tuloy ang pag-aaral ni Jenny. Samantalang kaliwat kanan ang naging job interview ni Ricky sa call center. Pero ang maganda rito, dinagtagal, nagbunga naman daw, no? Ang pagiging masikap niya dahil natanggap siya bilang agent. Pero doon na po nagsimula ang magkaibang landas na kanilang hinahak. Ano kayang landas yan, mga kabarangay? At bakit nag-iba sila ng landas, no? Ito na ba ang simula ng pagkakalabuan ng kanilang pagsasama? Yan ang ating malalaman, mga kabarangay. Ito, si Eileen, naka-tune in ngayon. Number 1, 2, 3 fan in the fan club ba ito? Ayan, naka-tune in daw sila. And hello kay Remy at kay Resty. At si Eileen, Zyko at 22. Ito yung mga suki po natin sa ating Soak Media. O yung mga nasa Facebook, mga kapuso, pwede nyong i-share ha. At yung mga nasa TikTok, ang aming live streaming para marami po ang makapanood sa inyo. Ayan ha, sige po, go ahead. I-share nyo na po, no? At sabihin ninyo, nanonood ako, nakikinig ako ng Barangay Love Stories kay Papa Dudut. At ganun din yung mga nasa radyo habang kayo pinagmamaneho. Pauwi ng probinsya, papunta ng SLEX, NLEX. Kumusta po kayo? Ingat po sa pagmamaneho. At takbong chubby. Ang importante, makakauwi ng ligtas sa inyong pamilya, no? At mapupuntahan naman. Ayan. At si Maria Lea naka-tune in ngayon. At si Mar Rene Palapa na nakikinig ngayon. Lahat ng mga naka-duty ngayon, mga SG, mga kapuso natin, maraming salamat. Yung mga nasa tindahan ngayon, grocery, mga cashier, at yung mga naglalagay ng mga pinamili ninyo sa mga bag, mga baggers, hello po sa inyong lahat dyan. Sa ating pagbabalik, ang ikalawang bahagi ng ating kwento, dito lamang yan sa Barangay Love Stories Number 1.
4: Barangay LS 97.1.
5: Bebo, I think the kids are awake na.
6: Trust me, tulog pa sila.
5: Trust? Big word.
6: Pag mommy ka na, your maternal instincts always kick in.
7: Magkakaiba man tayo, pareho pa rin ang instincts nating mga nanay.
8: And when instincts meet science,
9: you know, it's the right choice.
6: Nature Spring Distilled Drinking Water.
8: With its 12-step process that ensures safe,
6: world-class, high-quality drinking water, trusted by doctors.
9: Trust your instinct.
8: Choose the trusted distilled water brand by doctors.
10: Ang galing! Pang matagalan!
11: Parang tayo lang han.
12: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
11: Siyempre, building a home with you.
10: Oh.
12: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
13: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
14: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
15: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
14: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
13: Sign up and play now at Bet88.ph and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet 88, your ultimate playground.
0: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
16: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
12: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun. Isang sweet at soothing na boses ang magpapasikat ngayong Miyerkules. Live na live sa Sikat sa Barangay, ang OPM sweetheart na si Anne Raz. This Wednesday, 4 p.m. sa number 1 FM station, Barangay LS 97.1. Stronger forever.
17: Wala pa rin tatalo. GMA Radio, ang numero uno sa buwan ng Hunyo. Ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number one sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number one sa FM station, ang Barangay LX 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulat umaraw man, patuloy ka naming paglilingkuran. Kapuso at Kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero uno kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio. Forever number one.
0: Barangay LS 97.1 97.1
18: Barangay LS.
0: Stronger. Forever.
19: Habang buhay.
0: Number one.
19: Forever.
0: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
20: Papadudot, mabilis na lumipas ang 4 na taon. Nakapagtapos na ako noon sa kolehiyo. Samantalang si Ricky naman ay nagpalipat-lipat ng call center na pinagtatrabahuhan. Marami kasi siyang naging issue at reklamo sa naunang kumpanya na pinasukan niya. At alam ko na ultimo kaliit-liitang detalye noon dahil sa akin niya lahat kinikwento. Siyempre, pinapaiyuhan ko siya na kapag nanghihingi siya ng payo at bilang kasintahan niya, at patuloy ko siyang sinusuportahan sa pagja-job hunting niya. Sa nakalipas na mga taon, aware ako na walang naipon si Ricky dahil sa naging buhay niya noong nagtrabaho at sumusweldo na siya, Papa Dudut.

0: Thank you ulit sa pabulaklak, Ricky, ah. Na-appreciate ko to.
1: Siyempre naman. Pinaghandaan at pinag-ipunan ko talagang lahat ng to para i-celebrate yung graduation day mo.
0: Oo nga eh. Nagulat nga ako na niyaya at dinala mo ako sa mamahaling restaurant na to. Pero kahit naman sa fast food lang tayo kumain, ayos na sa akin eh. Ang mamahal kasi ng mga pagkain nila rito. May pera ka pa ba dyan?
1: Oo naman. Di naman kita yayayain dito kung wala eh. Kaya huwag anong mag-alala dyan. Di tayo paghuhugasin ng pinggan dito mamaya.
0: Baliw.
1: May gusto pala akong sabihin, Jenny.
0: Ano yan?
1: Kinakabahan ako pero sige na nga. Matagal-tagal ko na rin naman itong pinag-iisipan eh.
0: Ano nga yun? Sabihin mo na.
1: Eh, matagal-tagal na rin naman tayong magkarelasyon. Marami na rin tayong pinagdaanan at nalagpasan. Sa mga plano rin naman nating magpakasal pag pwede na, di ba?
0: Oo. O, tapos?
1: Naisip ko kasi na paano kung subukan na nating mag-live-in?
0: Aha? Live-in?
1: Oo, may alam akong apartment na pwede nating lipatan.
0: Seryoso ka ba talaga dyan? Eh, ang babata pa nga natin, Ricky. Tsaka ano na lang ang sasabihin ng mga magulang ko, di ba?
1: Uy, 21 years old na tayo. Yung iba nga, 19 pa lang, nakahiwalay na sa pamilya nila.
0: Pero iba naman yung gusto mong mangyari. Kasi para na rin tayong magiging mag-asawa niyan. Nawala pa nga lang basbas sa simbahan.
1: Oo, pero hindi ka naman konserbatibo sa ganong setup eh.
0: Eh, kaso hindi pa ako handa eh. Kakagraduate ko pa lang at wala pa nga akong sariling trabaho. Tsaka paano kung mabuntis mo ko, ha? Eh, di matitenga ako sa bahay. Hindi ako makakapaghanap ng trabaho. Sayang naman ang pinag-aralan ko.
1: Bubuhayin naman kita eh. Akong bahala sa'yo.
0: Eh, ayoko pa rin.
1: Jenny.
0: Kung nakuha mo ang idea na yan sa mga katrabaho mo, kesyo sila eh nakikipag-live-in na, pwes ibahin mo yung tayo. Ayoko pa talaga, tsaka hindi pa ako handa. Hindi ka pa handa. Niwala ka pang ang ipon eh. Tapos marami ka rin pinagkakautangan dahil sa mga luho mo. Baka pagmulan lang yan ang sakit ng ulo natin pag nagsama tayo.
1: Aray ko naman, ang sakit mo naman magsalita.
0: Sorry, pero dun lang tayo sa totoong nangyayari, okay? Bakit kasi bigla-bigla kang nakaisip ng ganyan, ha? Siguro, nabuburyong ka na naman sa buhay mo, no? Kaya gusto mong sumubok ng bago.
1: Eh, dun din naman tayo papunta, kaya bakit patatagalin ko pa, di ba?
0: Oo nga, pero masyado pa kasing maaga. Basta, hindi pa ako handa. At ayokong gumawa ng bagay na pagsisisihan ko.
2: Papa Dudut, pinanindigan ko ang desisyon ko na hindi muna makipag-live-in kay Ricky. Sa totoo lang ay nagulat talaga ako nang sabihin niya sa akin ang bagay na yon. At kahit na nakita kong nalungkot siya sa pagtanggi ko ay binaliwala ko ang feelings niya. Ayokong isipin niya na mapapapayag niya ako dahil lamang nagtampo siya. Ipinagpatuloy na lang namin ang pagde-date ng araw na yon at tahimik na naghiwalay nung uwian na. Nagpatuloy lamang ako sa paghahanap ng trabaho hanggang sa nakapasok ako sa pangarap kong kumpanya. Nagsikap ako dahil gusto kong may mapatunayan. Aminin ko noong mga panahong naghahabol ako ng promotion ay napabayaan ko ang relasyon namin ni Ricky Papadudut.

0: Happy birthday, Ricky. Ito, dinalhan kita ng paborito mong cake. Sige na, blow mo na yung candle mo.
1: Salamat.
0: Oh, bakit parang hindi ka naman masaya?
1: Ha? Sinong may sabi? Masaya ako, no?
0: Masaya raw. Eh, kanina ka pa nakasimangot eh. Parang galit ka pa nga na dinalhan kita ng cake.
1: Eh, sinong di magagalit? Di ko naman gusto yung chocolate cake. Mukha kaya paborito ko.
0: Aha! Mukha ba? Akala ko kasi chocolate eh.
1: Makita mo na. Para namang bago pa lang tayo eh, ang tagal na natin, Jenny. Tapos pati paborito kong flavor sa cake, nakalimutan mo na.
0: Naku, pasensya ka na. Nagkakahalo-halo na sa utak ko yung mga iniisip ko eh. Tsaka, bakit kailangan mong magalit? Hindi mo man lang na-appreciate ang effort ko na bilhan ka ng cake ngayong birthday mo.
1: Na-appreciate ko naman, pero... pero sana hindi ka na lang nag-effort.
0: Pambihira ka naman, Ricky. Parang flavor lang ng cake eh, magkakaganyan ka na. Kung ayaw mo, edi bibili na lang ulit kita ng bago.
1: Huwag na. Hindi ko naman kailangan ng cake. Saka nagbabawas na ako sa matamis, tapos panaypakain ka naman sa akin ng cake. Oh, wag mo sabihin na nakalimutan mo na, pati yung bagay na yun.
0: Ha? Ay...
1: O yan, puro kasi trabaho ang nasa isip mo eh.
0: Oh, bakit naman nadamay ang trabaho ko rito?
1: Bakit hindi? Totoo naman yun, di ba? Sa mga nakalipas na taon, puro ka nalang trabaho. Wala ka nang inatupag, kundi ang trabaho mo. Yang hinahabol mong promotion at kahit na nung na-promote ka na, di ka pa rin tumigil sa kagustuhan mong umangat ng posisyon.
0: Teka nga muna. Ano naman kung puro ako trabaho, ha? May masama ba ron?
1: Walang masama dun. Pero nang dahil sa kaiisip mo sa trabaho, napabayaan mo na yung tayo eh. Taon-taon na yata ako kung mag-propose sa'yo ng kasal, pero taon-taon mo rin akong tinatanggihan. Jenny, sabihin mo nga ang totoo. Mahal mo pa ba ako, ha?
0: Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre, mahal kita, Ricky.
1: Eh kung mahal mo ako, bakit hindi ka pa pumapayag na magpakasal tayo? Kaya naman kitang buhayin eh.
0: Anong kayang buhayin? Eh sa'yo pa nga lang hindi na sapat yung sweldo mo. Tapos gusto mo pa na magpakasal at magpamilya na tayo?
1: Ano sabi mo? Pinagsasalitaan mo na ako ng ganyan porque mas mataas na ang sinasweldo mo sa akin?
0: Hindi ganun yun. Pero sana naisip mo na ilang taon na rin kitang pinagsasabihan na mag-ipon bago tayo magpakasal. Ano sa tingin mo ang rason kung bakit ako patuloy na tumatanggi sa proposal mo?
1: Yan ang hirap sa'yo, wala kang bilib sa akin.
0: Sa nakikita ko sa'yo at sa kung paano mo gastusin ang pera mo? Oo, wala nga akong bilib sa'yo.
1: Ano sinabi mo?
0: Sinabi ko lang yung totoo. Kung na-offend ka, eh hindi ko na problema yun.
1: Paano hindi ako ma-offend eh, minamaliit mo ako? Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka. Siguro may iba ka na, ano?
0: Ha? Saan naman ang galing yan?
1: Sa akin lang, bakit?
0: Wala akong iba, Ricky.
1: Kung wala, eh bakit nga hindi ka pa nagpapakasal sa akin? Kung pera lang naman, pwede naman magawa ng paraan yan eh. Mag-iipon ako pagkatapos ng kasal natin. Hirap sa'yo, gusto mo yatang bilyonaryo na ako bago mo tanggapin yung proposal ko eh. Sa lagay, mas mahalaga na lang ba sa'yo ang pera kaysa tong relasyon natin? Ha, Jenny?
2: Papa Dudut Labis ako na-offend sa mga sinabi sa akin ni Ricky. Ang pagbintangan ako sa isang bagay na hindi ko naman ginawa o naisip gawin ay napakalaking sampal sa aking pagkatao. Kaya naman nagalit ako sa kanya at hindi ko inisip na birthday niya ng araw na yon. Sa nakikita ko ay insecure ang boyfriend ko at sa akin niya sinisisi ang bagay na yon. Bukod pa sa realidad na naapakan ko ang pagkalalaki niya. Papadudot, mahal na mahal na mahal ko naman talaga si Ricky, pero natatakot lamang ako na maghirap kasama niya pagdating ng araw. Base kasi sa obserbasyon ko ay kontento na sa kung anong buhay ang meron si Ricky sa ngayon. Hindi na siya naghahangad ng ibang bagay katulad ng paghahangad ko na umasenso sa buhay.

0: Kiss 97.1. Forever. Number 1. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa barangay Love Stories.
1: Papadudod, dahil sa tampuhan naming yon ni Ricky ay mas lalo kong nakitang ugali niyang happy-go-lucky. Abang ako ay abala sa pagtatrabaho, walang ginawa ang nobyo ko kundi ang lumabas, ang maglibang at makipag-inuman sa mga katrabaho niya. Sa totoo lang, noong una ay na-stress pa ako, pero sa huli ay pinabayaan ko na lamang siya sa kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Total ay matanda na rin naman kaming pareho. Nag-focus na lamang ako sa mga ginagawa ko at sa kagustuhan kong matupad ang mga pangarap ko sa buhay. Papadudot, unti-unti akong na-detach kay Ricky kahit na nasa relasyon pa kami. Hanggang sa dumating ang araw na nakaipon na ako ng lakas ng loob na tuluyang makipagkalas sa boyfriend ko.

0: Yung totoo, pumunta lang talaga ako rito sa apartment mo para isauli itong mga gamit at damit na binili mo sa akin.
1: Ha? Bakit mo naman sinasauli yan?
0: Baka pwede mo pang mabenta para may pandagdag ka pambayad ng mga utang mo.
1: Ano? Teka nga.
0: Alam ko na namomroblema ka kung saan kukuha ng pera pambayad sa mga pinagkakautangan mo. At yan na lang ang naisip kong paraan para tulungan ka.
1: Oo nga, pero bakit? Eh mga regalo ko yan sa'yo ah. Ayos lang sa'yo na ibenta ko yung mga gamit mo?
0: Ayos lang sa'kin. Kasi may isa pang rason kung bakit ako pumunta rito bukod sa isauli sa'yo ang mga yan.
1: Ano yun, Jenny?
0: Ricky, didiretsuhin na kita ah. Gusto ko na kasing makipaghiwalay sa'yo.
1: Pero bakit?
0: Kasi hindi ko na nakikita ang sarili ko na makakasama ka sa hinaharap. Lalo na sa estado mo ngayon na maraming pinagkakautangan, magastos, at kontento ka na lang sa buhay na meron ka. Narealize ko na hindi ko pala kaya na maghirap at mabaon sa utang kasama mo pagdating ng panahon. Kaya ngayon pa lang eh, gusto ko nang bigyan ng paborang sarili ko.
1: Jenny, nakikiusap ako. Ano ba, huwag mo namang gawin sa akin to. Aminado ako na naging pabaya ako. Na hindi ako nakinig sa mga payo mo sa akin, pero inaayos ko naman ang paunti-unti itong buhay ko eh. Para maging karapat-dapat sa'yo. Sige na naman, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon para patunayan sa'yo yung bagay na yun.
0: Bakit ngayon lang? Bakit hindi pa noon, Ricky? Kasi kung noon mo pa sana ginawa yan, eh baka hindi na tayo umabot sa ganito.
1: Hindi mo na ba ako mahal, Jenny? Kasi kung ako ang tatanungin mo, mahal na mahal kita eh. Ayokong mawala ka sa akin kaya nakikiusap ako. Huwag naman ganito. Huwag mo naman akong hiwalayan. Ang tagal na natin oh.
0: Yun na nga eh. Ang tagal na natin. Pero masyado ka na lang din yata nakampante. Kaya hindi ka na nag-effort o gumawa ng paraan para umasenso. Kaya masisisi mo ba ako kung naisip ko na baka hindi ka naman talaga seryoso sa akin? Na gusto mo lang na magpakasal tayo para may karamay ka sa pagiging miserable mo?
1: Hindi yun ganun, Jenny! Ano ba?
0: Pero sa akin ganun yun! At wala ka nang magagawa para baguhin ang isip ko. Kaya nga magkanya-kanya na lang tayo. Maghiwalay na tayo ng landas. Sige na, may iwan na kita. May lakad pa ako.
1: Jenny! Jenny! Jenny, sandali! Huwag mo akong iwan, Jenny! Mag-usap muna tayo, parang awa mo na! Hindi ko kaya mag-isa, Jenny! Mahal na mahal kita!
2: Papadudod, aminin kong hindi pa naman naubos ang lahat ng pagmamahal ko kay Ricky. Pero natatakot kasi ako na bumuo ng pamilya kasama siya lalo na at walang katiyakan na mabibigyan niya kami ng maayos na buhay sa hinaharap. At kahit na may sarili akong trabaho, alam ko na kapag nagka-baby na kami ay posibleng may sakripisyo ko ang mga pinaghirapan ko. At hindi ba ako handang bitawan ang bagay na ilang taong ko ring trinabaho. Kaya nga ang pakikipaghiwalay na lamang kay Ricky ang paraan na naisip ko. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang ilang taon at wala akong naging boyfriend dahil focus lamang ako sa aking career. Samantala iba't ibang babae ang napagbalitaan kong nagiging nobya ni Ricky. Andun pa rin yung kaunting selos pero binabaliwala ko na lamang yon at iniisip na tuluyan ding mawawala ang damdamin ko para kay Ricky. Hanggang sa muli kaming nagkita ng ex ko nito lamang buwan ng May ngayong taon dahil umattend kami sa kasal ng common friend namin, Papa Dudut.

0: na, Ricky. Long time no see, ah.
1: Oo nga eh. Tagal na rin simula nung huling nagkita at nagkausap tayo. Eto, ayos naman ako. Buhay pa rin.
0: Aba, dapat lang, no? Pero masaya ako na makita ka ulit pagkalipas ng ilang taon. Simula nung naghiwalay tayo.
1: Ako rin, masaya ako na makita ka. Balita ko, supervisor ka na raw doon sa opisina nyo, ha? Grabe, taas na pala ng posisyon mo.
0: Oo. Yun yung posisyon na matagal-tagal ko rin pinagsikapan bago ko nakuha.
1: At nakuha mo kahit na inabot ng ilang taon. Alam ko naman na makukuha mo yan kasi magaling ka. Kapag may gusto kang isang bagay, hindi pwede na hindi mapapasayo.
0: Hoy, sobra naman yata yun.
1: Hindi, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Lalo na, tingnan mo ngayon, ang ganda-ganda ng posisyon mo sa trabaho, di ba?
0: Eh, ikaw ba? Kumusta ka?
1: Ayos lang naman ako. Sa call center pa rin nagtatrabaho, pero nabayaran ko na ang lahat ng mga utang ko. Inabot din ng ilang taon, pero masaya naman ako na wala na akong ibang iniisip na bayarin. Nakakatulog na rin ako sa gabi ng maayos. Saka, nasimulan ko na rin ang pag-iipon kahit paunti-unti lang.
0: Ganun ba? Masaya ako para sa'yo. Iba talaga ang pakiramdam kapag wala kang pinagkakautangan.
1: Oo nga eh. Sana pala noon ko pa ginawa. Sana noon pa ako nakinig sa'yo. Kaso hindi eh. Pinahiral ko ang pride ko at masyado akong nagpakakampante kaya umabot pa tayo sa hiwalayan. Pero siguro kung hindi nangyari yon, hindi ako makakapag-isip-isip ng mabuti at magigising sa katotohanan.
0: Okay. Eh, siguro nga, meron pa rin namang magandang nangyari sa atin dahil sa paghihiwalay natin noon.
1: Oo, meron din naman. Ay, teka, kumusta pala ang puso mo? May bago na bang nagpapatibok dyan?
0: Naku, wala pa. Hindi ko priority ang love life. Eh, ikaw, balita akong dami mo raw naging girlfriend simula nung naghiwalay tayo, ah. Naging chick boy ka na bigla.
1: Sus, hindi naman seryoso yung mga yun.
0: Ibig sabihin, single ka ngayon?
1: Ay, hindi rin. May karelasyon ako ng isang taon, si Celine. At plano ko na nga mag-propose ng kasal sa kanya ngayong buwan, eh.
0: Ha? Talaga? Mabuti naman kung ganun. Ikakasal ka na pala. Nakakatuwa naman.
1: Kaya nga eh. Ay, malaki ang pasasalamat ko sa may kapal kasi dumating sa buhay ko si Celine. Marami akong natutunan sa kanya. Tinulungan din niya ako para ayusin na talaga tong buhay ko. Alam mo, kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakaahon sa mga pinagkakautangan ko noon. Hindi ako magkakaroon ng pangarap sa buhay. Ngayon na nagsisimula na akong mag-ipon sa tulong na rin ni Celine, gusto ko na rin isabay ang pagbuo ng pamilya namin. Alam mo naman na matagal ko na yung pangarap nung tayo pa lang, di ba?
0: Oo, oo naman. Taon-taon ka nga nun nagpo-propose sa akin eh.
1: Kaya nga eh.
0: Congrats sa inyo ni Celine eh. Best wishes na lang sa kasal ninyo.
1: Ikaw naman, wala pa nga eh. Magpo-propose pa lang ako.
0: I-claim mo na yan. Doon din naman kayo papunta eh. Kaya ngayon pa lang, binabati na kita, Ricky.
2: Papa Dudut, magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako nasasaktan ng mga oras na yon nang malaman kong may girlfriend na pala si Ricky at plano na nga niyang mag-propose dito. Sa isip ko ay ako dapat ang nasa kalagayan ng babaeng yon. Ako dapat ang pakakasalan ni Ricky pero imposible na ngang mangyari yon dahil naka-move on na siya samantalang ako ay walang naiwang nagmamahal, Papa Dudut. Batid ko na marami ang magsasabi sa mga kapuso natin na hipokrita ako dahil ako ang nakipaghiwalay kay Ricky noong araw. At ewan ko rin ba sa sarili ko kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makausad mula sa kanya. Siguro may mga bahagi sa akin na naniniwalang magkakabalikan pa rin kami ni Ricky. Nasusuyuin niya pa rin ako pagkatapos naming maghiwalay dahil nga sa sinabi niya sa akin na matagal niya pa rin akong or mahal pa rin niya ako at merong kaming pinagsamahan. Ngunit nagkamali ako at kailangan ko na lamang tanggapin na hindi talaga kami ang tinakda para sa isa't isa. Kahit na sa ngayon ay usad pagong ang aking pag-move on. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-airy ang sulat ko. God bless and more power sa inyong programa. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Jenny.

maraming salamat po sa ating sender ngayong araw na ito sa pagbabahagi ng kanyang kwento sa Barangay Love Stories. Alam po ninyo mga kapuso, mga kabarangay, katulad ni Jenny, sigurado po ang inyong si Papa Dudut na marami nakaka-relate dito. No? Mga kabarangay, ang kasal ay magsisilbing huling tuldok sa kwento ninyo ng taong mahal mo na hiniwalayan mo na noong araw. Kaya kahit masakit, very painful, kailangan natin yung tanggapin. Huwag nating pilitin na maging okay kung hindi pa talaga tayo okay, kung hindi talaga tayo pwede. No? At ayos lang yan, iiyak mo Jenny. Unti-unti ay makakausad din tayo dahil wala na yung mga what if. No? At habang nasa proseso pa tayo, ay huwag nating kalimutan na ibalik ang focus sa ating mga sarili. Tsaka swerte ka na nga Jenny, ano? Kasi nagkaroon kayo ng personal na closure. Nasabi ni Guy ang kanyang mga tatahaking landas. So in fairness kay Ricky, ay maganda yung kanilang pagtatapos, no? Yun nga lang, edi bittersweet, no? Ang ending ng ating kwento, mga kapuso, bitter kasi ikakasal na siya. Samantalang ikaw, naiwan ka na nag-iisa. Okay lang yun. Ang importante, hindi ninyo niloloko ang bawat isa. Maraming salamat everyone for joining us. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories, sa Barangay LS 97.1, Stronger Forever, Stay Dry, Kabarangay.

kwento ng ating letter sender ay binigyang kulay ni Joy Acebron sa direksyon ni Bea Uy. Muling abangan ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Taus puso ang pasasalamat namin sa inyo, mga kapuso, para sa inyong manly love and support sa first half ng 2026. GMA pa rin ang may pinakamalawak at pinakamalinaw na reception sa bansa with 115 stations nationwide. Dahil sa inyo, number one tayo sa ratings sa buong Pilipinas. Habang 26 out of the top 30 programs ng Nielsen ay kapuso shows. Sa online, GMA Network ang number one media company in the world sa tubular leaderboard with over 7.5 billion video views on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Tayo rin ang media network sa bansa na may highest total engagements with over 462 million total engagements sa Facebook, TikTok, and YouTube. Thank you rin sa inyong patuloy na pakikinig sa radio. Ayon sa Nielsen, number one AM station ang Super Radio DZBB at number one FM station naman ang Barangay LX 97.1. Kaya asahan nyo ang patuloy naming pagbibigay ng exciting at thrilling na mga programang para sa inyo. Ito ang GMA, isa sa puso na ang Pilipino.
3: Isang sweet at soothing na boses ang magpapasikat ngayong Miyerkules. Live na live sa sikat sa barangay, ang OPM sweetheart na si Anne Raz. This Wednesday, 4 p.m. sa number 1 FM station, Barangay LS 97.1. Stronger forever.
2: Wala pa rin tatalo. GMA Radio, ang numero uno sa buwan ng Hunyo. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number one sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number one sa FM station, ang Barangay LX 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulat umaraw man, patuloy ka naming paglilingkuran. Kapuso at kabarangay, maraming salamat sa iyo dahil numero uno kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1, GMA Radio, forever number one.
4: Barangay LS 97.1, 97.1. Barangay LS,
5: stronger,
6: forever,
4: number one,
6: forever.
7: Barangay LS 97.1, stronger forever. Stage right ka barangay. Naka-tune in pa rin po ang inyong si Papa Dudut. Naka-tune in pa rin po kayo sa inyong Papa Dudut. Habang kayo nagmamaneho ngayon, kumusta po kayo mga kabarangay? Sana po i-relax lang kayo sa kalsada ha. At may bahagi po dyan sa Commonwealth na may pagbagal ang daloy. Sigurado po yan dahil po sa nagaganap na zona ngayon na may mga alternatibong daan naman para sa ating mga kabarangay. At syempre, pinaka-importante ay magbabaon po tayo ng mahabang pasensya sa mga kapuso po natin, no? Para po tayo ay hindi mapahamak. Minsan kasi kapag iniisip nating naiinis tayo, eh lalo tayong naiinis, lalo tayong nai-stress. Sa mga kapuso natin, sa ating episode ngayong araw na ito, kwento po ni Jenny, hindi po on the block. Si Jenny po ay kabarangay natin na naiwang single, no? Dahil ang kanyang dapat mapapangasawa ay mapupunta na po sa iba, no? Engaged na po sa iba, mga kabarangay, sapagkat yan ang tinakda ng panahon at ng pagkakataon, mga kabarangay. Maraming salamat po sa mga kapuso natin na naka-tune in sa mga oras na ito habang kayo po ay nasa trabaho. Hello! Hello sa inyong lahat dyan sa Posture Perfect Chiropractic sa SM Fairview sa may upper ground floor. At lagi daw nakikinig po sa atin mga taga Posture Perfect Chiropractic. Hello sa mga masasakit ng likod dyan na gumiginhawa ang pakiramdam at nakabarangay love stories. At si Doc Richmond Ignacio, hindi na raw gumagalaw dyan sa Commonwealth, sabi ni Doc Richmond Ignacio. Ay alam mo, totoo lang, maaga kong umalis ng bahay kanina, Doc Richmond, sapagkat tinext ako ni RJ Prahinal na medyo sikip na nga daw ang daloy ng traffic ko dahil hinuhuli, pinabababa yung mga pogi. Sabi ko, naku, kinabahan ako. Baka hindi na ako makapasok sa GMA. Mga pogi pala hinuhuli. Hindi, joke lang. May mga ano naman eh. May mga ruta-ruta eh. Kaya Doc Richmond, munti ka na rin, hindi makausad. Si Jean Jinsky, oh nai, mahirap talaga makausad, lalo na kung siya yung first love at greatest love pain mo. At nagtagal pa. Ano sabi ni Doc Richmond, akala ko pabababain din ako eh. Oh, eh yun na nga eh, doon ako kinabahan eh, mga pogi pinabababa eh. Si Carlo, bagamat di sila nagkatuluyan, ang mahalagay, minatutunan po tayo, no? Sana'y makahanap si Jenny ng para sa kanya. Si Paula Navarro, kahit masakit, maging masaya ka na lang for him, Jenny. At least, eh, natulungan mo siya. Nakita mo ang pagbabago sa kanya at alam mong okay siya. At saka alam niyo mga kabarangay, sa totoo lang, ah, kapag kayo po ay may nagugustuhang babae at ang edad ninyo ay para magsisettle na po kayo, kailangan po ay mga green flag ang inyong winawagayway sa inyong mga kapareha. Wala kayong ipapakitang red flag, di ba? Maraming component, no? Ingredient para sa isang magandang pagsasama. Kailangan eh, mentally ready ka na. Ang capacity ng pag-iisip mo ay napakataas na. Hindi ka na childish mag-isip. Financially ready ka na rin. Yan yung mga sangkap eh, no? Na ibubudbud mo sa inyong pagsasama para maging masaya. Kapag nakitaan ka ng kulang sa ganyan, wala, mahirap. Pag nag-propose ka sa babae, sasabihin sa'yo ng babae, hindi pa siya ready. Pero ang totoo niyan, ikaw yung hindi pa ready para sa kanya. Oh, maniwala kayo sa akin. Kaya kung kayo po ay naghahangad na lumagay sa tahimik sa mga tropa natin dyan, eh kailangan, tingnan nyo muna ang inyong mga sarili. Ako ba eh ready na? Na malagay sa tahimik para hindi kayo nare-reject ng mga babae. Happy 28th birthday kay Roel John Rebosa. 2 years na lang, 30 ka na. Oh, ang gwapong anak ni Lugaw, Pilipinas, Madam MJ Resurrection. Ay, may pagmamanahan naman pala. Stay in love forever kay GF Christine Faye Valios Valle from JD. Ang pagbating niya. Ako po ang inyong Papa Dudut. Sa kabuuan ng mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa, dito lamang yan sa Barangay Love Stories. Dahil tayo ay stronger forever. Stay dry ka, Barangay! Yeah.

0: man na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation.
1: Adam Orellar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink. Para sa iron, taurin, at inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
2: Cobra Yellow and Cobra Green. 13 pesos long SRP. Cobra Red. 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
3: Need extra budget fast?
4: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit. Easy credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
3: Adam Orellar po. Para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy.

0: Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Ako po si Sarah Guardian po.
0: At si Adam Orelar po.
1: Pwede ba kape na bagong Nescafe Twin Pack Kana? Para ilagay ng Leslie Milk sa creamy white.
0: Para ilagay ng coffee beans ng classic at original. Sarap. Magbagong Nescafe Twin Pack. Tapang aroma sa kape. Matapang pag-inom, mas pinalaki.
2: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho.

0: Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.

0: Oralar po. Mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Kain tayo sa masarap?
2: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
0: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
3: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.
0: TJ.

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Sa quality ito, pagbilihin sa gamot, uminom ka na ang Silin Plus sa bata, Unilab quality yan. Sakit ng ulo ang lagnat. Para walang lagnat, mag-Biogesic. Unilab quality yan. Ubo sa plema. Para sa ubo plema, tanggalin ng plema. Sulmiox agad. Unilab quality yan. At sa sipon inumin sa gamot ng Neosep. Unilab quality yan. Mabibili sa gamot ito. Unilab quality yan.
2: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid has been generic name of Celin Plus. Paracetamol has been generic name of Biogesic. Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mahina ang signal. Mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM card kana. Para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan. Adam Orellar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load.
5: Promo duration to June 15th to August 31st, 2026. Per DTINCR permit number 20162 series of 2026.
6: Adam Orellar Telecom. Enjoy your data promos by gigabytes. Download the application Watch Share Play. Mabilis ang signal para internet at load.
7: Kain tayo sa masarap?
8: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
3: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
6: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong

0: Z-E-X. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Adam Oreller po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho, nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink, para sa iron, taurin, at inositol, para iinumin ng Cobra, para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
2: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
3: Aray ko!
1: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR, para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray, tanggalin ng sakit ng katawan.
4: Unilab Quality yan.
5: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ano po yun? Parang masarap.
7: O eto, ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
6: Camion Coconut Crackers?
7: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
6: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
7: Sige, sige. Eto, try nyo.
6: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
7: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
6: Oh.
7: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Stop at Chumi. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
4: Unilab Quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ano po yun? Parang masarap.
1: Oh, eto. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
0: Camion Coconut Crackers?
1: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
0: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
1: Sige, sige. Eto, try nyo.
0: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
1: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
0: Oh.
1: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi. Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Ano po yun? Parang masarap.
2: Oh, ito. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
1: Camion Coconut Crackers?
2: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
2: Sige, sige. Eto, try nyo.
1: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
2: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
1: Oh.
2: Kung gusto mong matikman ng coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
3: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
4: Unilab Quality yan.
5: Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-Biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-Biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
4: Unilab Quality yan.
5: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi. Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, mag-Ber Brand Sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Ber Brand Sterilized, tibay pagod na sa trabaho.
8: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Matcha, made from steaming glutinous rice, and choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide for get 20 pesos only. Mag-

0: Adam Orellar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
0: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Rosen Beauty. Glow naturally. Shine confidently. Rosen Beauty is available at Jor A Supermarket, Melody Mart, Ospen Stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: Ang init! Need ko na ng palamig.
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste. Mura pa!
1: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang.
1: Really?
2: Sa can pa lang yan. 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
2: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit! Available in Sari Sari stores nationwide.
3: Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, mag-Berbrand Sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Berbrand Sterilized, tibay pagod na sa trabaho. Sa quality ito, pagbilihin sa gamot, uminom ka na ang Silin Plus sa bata, Unilab quality yan, sakit ng ulo ang lagnat, para walang lagnat, mag-Biogesic, Unilab quality yan, ubo sa plema, para sa ubo plema, tanggalin ng plema, Sulmiox agad, Unilab quality yan. At sa sipon inumin sa gamot ng Neosep, Unilab quality yan. Mabibili sa gamot ito, Unilab quality yan.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid has been generic name of Celin Plus. Paracetamol has been generic name of Biogesic. Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. Phenylephrine HCL. Chlorphenamine maleate paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stop at chumi. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Mag-Neosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-Biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-Biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's already

Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas ng ulan na huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa

Everything okay, my man? Turn the music up.

0: AO Cola, also available of Blurs, available of TGF grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises. Si Adam Orelar po, hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito. Maglido 3 Plus para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito DHA. Adam Orelar po, iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sila mga bata. Check muna sa labol. Protektado sa DHA. Check muna. Maglido 3 Plus na. Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
1: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi-buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng panghali. Kay buhok kasi. Mugs and Silk Smooth and manageable.

0: Traumo.
1: Refreshing na? Sulit pa.
0: Miral Escola, yan ang gusto ko.
2: Available in original, lemon, grape, strawberry, orange, apple, lychee, light, and zero sugar for only 15 pesos SRP per can and 12 pesos per returnable glass bottle. Miralles Cola is also available in all Sari Sari stores and supermarkets nationwide. Miralles Cola is made by
3: DM Products Corporation.
4: Mahina ang signal. Mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM Card Kana. Para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan. Adam Orellar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load. Promo duration to June 15th to August 31st, 2026. Per DTI NCR permit number 20162 series of 2026.
5: Adam Orellar Telecom. Enjoy your no para internet
4: at... Ang dumi. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. And para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na...

0: Guests within this following program does not reflect the official views and positions of and its shareholders.
1: Fine! Tubo na!
2: Tawagan ko po si... si Jay... Papakip...
1: Abogado, may hawak na... Kuy, abulin nyo! Police, police! Punta nyo ang bahay na dito!
3: Live na live! Mula sa Smile Center, Manila! Narito na ang inyong Barangay Kwadro na laging flat sa tawanan, ulitan, utahan at saya. Andong ng inyong Smile Studio, ito ang Sambayan Kwadro Plus. At narito na ang inyong Kwadro Squad.
1: Wala, ito na pala to.
4: Ito na pala.
1: Ito na pala.
4: Agad-agad. Agad-agad.
1: Bilis-bilis po natin isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Dahil po sa Sona coverage, tayo po ay nakapagsimula po ng mas pinaka-late. Late po tayo nagsisimula. Pero hindi lang, di porket may special coverage, hindi matutuloy ang tikol. Kasi ititikol ko kayong lahat. Ay, iba pala yun.
4: Whoa.
1: Pero isa lang ibig sabihin yan. Kung nakikita nyo naman sa Twitch po natin, andito sa ating stage po natin, naka-SFR TV pala tayo. Naku po, SFR pala.
4: Naka-Free TV rin ulit tayo.
1: Nag-alert pala tayo ng SFR. Nag-alert na pala tayo ng SFR, guys.
4: Naka-Free TV rin tayo. Wait lang. Wait lang.
1: Si bro ay nag-alert ng SFR. Smile FM. Ano
5: na nilalarp kayo? Larpers!
1: Oo na, kasi yung Windows PC ko, yan yung tech backup eh. Bago tayo magtuloy, live nyo, maraming special men. Sa special na doon sa...
6: Hindi ako girl. Hindi tayo girl! Today's video!
1: We would like to maraming thank you po sa mga bait po nating kaibigan po natin sa DZLB. Thank you guys for letting us cover this zona. Kahit naman na nakikipaghukap lang kami sa inyo, at least nandito pa rin ang espiritu ng News Radio Philippines, nandoon lang.

0: Yan ay.
1: Ano?
2: Grabe, Terebi. Terebi. Ginagawa yun.
3: Grabe na lang.
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong emoji na tayo. Wala na. Kaluluwa na natin.
0: Wala na, updated na yung ano natin.
3: Guys.
0: Live Kuya Pao reaction.
2: Guys. Live Kuya Pao reaction.
0: Live Kuya Pao reaction.
2: Patay tayo nito.
3: Guys.
2: Okay, pero mga tikong squad, tinuyo si
0: gawing emoji frontline na yun. Live Kuya Pao reaction.
2: May nakita ko sa frontline na yun na. Ang nakalagay, oh my God. Son! Ang lalang ng headline ng frontline, tinuyo si Boss Tuyo. Oy, delete mo yan! Delete mo yan! Delete mo yan! J4, ban ka ng ito, ban!
0: Pag-hide ng chat! Pag-hide ng chat! Oh my God!
2: Time out ka na, time out ka na, J4, time out ka na, J4.
0: Laman niya naman yung ano, oy, wait lang. Wait lang, laman niya naman yung ano, NR!
2: Hindi pwede to, J4. 1 week time out for you. Yan, nakita niyo na time out si J4. 1 week.
0: Uy.
2: Net, tanggalin natin, tanggalin natin. Ayan. Hello, J4. Memo with J4.
0: Eh, hindi na pala na. Ano, J4's facility. Memo.
2: Oh, J4's Memo. Sponsored by Memo Plus Gold.
0: Lamang, ang...
2: Uy, ba't lumabas yung mabuli?
0: Hey, kaya for thirds eh.
2: So. Ayun niya, ay naka-SFRT, of course, bilang homage radio. Siguro, movies na magandang movie yan eh. Last time, meron tayo yung ugandang movie. May dagdag naman tayo.
3: By the way, RJ, by the way, RJ. Oh, by the way, RJ, wag mo ipakita yung smile, ano, lower third.
4: Ah, sige, sige.
2: Ito na naman, nag-issue ng memo yung chairman natin. MVP, MVP, yung MVP natin.
4: Yes po, Mr. Chair.
0: Ay, patay ka, pre. Wait.
2: Hindi. Abangan nyo na lang siguro, is that movie from Wakaliwood? Yes, it is from Wakaliwood, bro. Trust, maganda din yan ang movie. Yung last movie natin, PSA yun eh, diba? CSA. That was a movie. Ngayon, ang movie natin na yun, balik tayo sa waka. Babalik na naman tayo. Dapat kasi Asper, ang sinabi ni Kayo sa akin. So, kung September 4th, ano, at least meron kayong pirata. Live pirate feed ng movie. Tayo ng movies. Baka bigla-bigla lalabas yung movie.
0: Oh my God!
2: Anong sinimo bold? Uy, RJ!
0: Sinisinip
2: ano
0: pala, no? Sinisinip.
2: Ba, DMCA? Huwag, baka sumanta.
0: Sinisinip na tayo dito.
2: Huwag tayo mag-alangan.
0: Tayo dyan. Sinisinip.
2: Ang pinai-airin natin, i-airin tayo ng mga, ano, yung mga indie films. Yan yung maganda eh. Indie films na lang para supuktahan natin sila eh.
0: Ano ba ka-indie yung gusto mo? Gano'n ba
2: kayo? The amazing digital footprint yun eh. Guys, oh yun, the last guest. Gano'n gusto ko.

0: Oh my God. Kuya, tayo niyan.
1: Titirahin tayo ng copyright. Wag naman sana, oh. May Twitch pa
0: tayo. Wow, titirahin tayo ng ano niyan, ng Comcast, saka ng JYP. Please lang.
1: De, kung mag-i-ere tayo
0: titirahin
1: ng
0: tayo ng Comcast. Ng Korean, ano, Korean music,
1: Violation of recent memo counter, reason mentionable. Oo pala, RJ, violation! Ay nako, patay. Silang, warning lang daw eh.
0: Tinininin!
1: Hindi, pero sige lang, kasi ang ano, ang naiisip ko. Dalmayin nyo muna yung mga jokes about sa bold, tama na. But hindi tayo pwede.
0: Alam guys pa lang be, mamaya na yun.
1: Ito, kung ganun si J4 sa atin guys, let's return the favor to J4 next week. Tignan natin ang show niya, listahan niyo yung mga mura counter niya, yung mga bastos counter.

0: memo counter. Doon tayo magka-count ng memo ni J4. Tapos yan yung isi-send natin kay
1: Kuya. Under doon ba?
0: Pura counter doon. Meron yes. din tayo. Lagyan din natin siguro na tarping counter. So, guys.
1: Six. Next round. Or my TikTok account network.
0: Uh-oh.
1: That is at Smile Network lang ng Smile Network. Diyan lamang. Okay, for Twitch and YouTube.
0: Pag hindi kayo manood.
1: Live na tayo, be, sa Face.
0: Ay, Facebook, live okay. Magmura. Baka mas Facebook. Tama na. Hindi na tayo pwede magpati. Hindi na pwede ng ball. Bawal na yan.
1: Ay, hindi pala, hindi daw naka-live. Ay, hindi pala naka-live. Pero nag-live tayo kanina.
0: Eh, wag na mag-Facebook. Zona. Ayoko baka mas like tayo agad eh. Tingnan mo nang gawin ng cool. Diba ginawa ng cool?
1: Hindi, na-live naman natin kanina nung Zona coverage natin.
0: Huwag na tayo mag-Facebook.
1: Maraming salamat pa rin po kay Kuya Ben sa lahat po ng bumubo.

0: kay Kuya Pao, pagka sa expression of coverage, sabihan natin ng girl si Mido.
1: Tip. Girl. So, girl. Sabihin ako nga name ko, guys. Sorry na. Pero hoping, sana sa November 30 at magkasama tayo ng LP ulit for a historic coverage. Yung sinasak, it is the A ni Dol.
0: Yan ba yung sense?
1: Di mo. Ah, kapal patrol. Kabayan ball.
0: Pala no. Sige, commercial break. Ito. Pag muna kami ng TV parol. Lal.
1: Si ano?
0: Karabi naging DDS. Hindi yan.
2: Anytime, I'm here. Masa-

0: ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular and flavor. Please sa lahat ng Super City stores at nyo.
1: D, Trina sat beside me today. She's so pretty. Sabi niya ko, kaya lang, I'm chubby. I ate too much kasi. Mula ngayon, goodbye French fries. Goodbye donuts. Goodbye Gerger Burger. Ay, goodbye Trina.
2: Gerger Burger. Masarap ang burger dahil gawa ni Gerger. Opening branches in Metro Manila.
3: Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Magsul para tatanggalin ng ubo at plema. Sa plema para tanggalin. In the 7 days of cough. Walang plema sa ubo.
4: Unilab quality yan. Consist.

0: mga kapwa sa Pilipino.
1: Bala kayo dyan!
2: Magbubukas na muli ang Tambayan Tambayan this December sa Smile!
3: After a year of on the Philippines, every Thursday, I'm live radio, Smile and Love.

0: Ako po ay liliban po sa broadcast. Wag na po kayong magmura, please. Salamat.
1: Sige. Sige, bantayan ko.
2: Aba, dapat
3: tambal kwadro, aba, dapat lang.
2: Aba, dapat lang. De. Bakit pakas? Ano ba? Musta ba yung nakanta ng zombie doon sa ano, sa kabilang bahay nyo? Okay naman ba? O ano? O parang naungol na uwak?
3: Patay ka lang. Kanina yun.
2: Then.
3: Asa inyo? Aka or ano?
2: Di. Uy, bro. Ah, okay po.
3: May narinig ako ng bro.
2: Aba, dapat.
3: Na
1: sambayang kwadro, aba dapat lang.
3: Magkaibigan itong magkaibigan.
2: Get in here, bro. Get in here.
1: Hindi naman ano yan. Di naman mura yan.
2: Get in here, bro.
1: Ah, lower thirds ni ano, ni RJ pala. Kala ko yung aba dapat lang. Hindi po yun mura, guys.
3: Gag! Aba dapat lang!
2: Aba dapat lang? O hindi! Ba kayo, huy?
3: Bera! Ba't parang kinakabahan na ako?
2: Kalma. Ay, kanina ba to? Si J4 yun eh. Ayan nyo guys, si J4.
1: Guys, si J4 po yan. Si ano, si Memo Plus Gold.
3: Memo Plus Gold. Naman.
4: Sa Japan Television. Anong party?
1: Nah.
2: Ano ko lang yan. Mike, I just do... I'm kidding, bro. Mga nagtatanong po riyan, ang SFR po ay CDR ng Shine Radio rather, ng Shine Studios rather. Ayan. Ito yung radio counterpart, and then SFR TV na nakikita niyo yung screen bag ngayon is the TV counterpart naman ng Shine Studios. E nag-merge.
1: Hindi, puro ito. Ano yan, puro Shine Corporation yan lahat. Puro Shine Corporation yan, hindi yan studios.
2: Ayun, thank you for clarifying, Apple, ha? Kasi alam mo kanina, naglalag yung TOC mo nung na-ere yung Sona kanina.
3: Presley, taas kayo.
2: TOC mo kanina.
3: Presley, taas kayo gram. Imong kuhan, taas kayo gram usage imong computer. Nabot siyang mga 90% in town.
2: O hindi.
3: Panabangi.
2: Alam mo ba, Gabo, like, hindi. Okay yung CPU.
3: Oh, yung CPU. Memory. Yung RAM.
2: Yung memory.
3: Yung RAM niya.
2: Ang lala. Umaabot ng 87%. Babe.
1: Ha?
2: Oh my God.
1: Kailan? Nung Sona?
2: Kanina. Actually, yes. Nung Sona. Kaya nagre-reklamo si AJ sa ano, sa production floor kanina ng ano, ng Smile. Nang NR pala. Kasi nga dahil doon. Ang lala talaga, be. Ako yung naka-monitor sa, alam mo eh, ako yung naka-monitor sa Radio Fit eh. Ang lala, be. I'm not kidding, bro.
1: Mama, dami ba kayong ino-open dyan?
2: No, it wasn't even the fact that yung memory talaga eh. But anyway, we'll talk about this later. Gab. It's about 15
1: minutes
2: before you premiere.
1: Wait lang, check ko nga yung ano ko. Wait lang, sandali lang.
2: Go lang.
1: Check ko nga yung ano.
2: It's about 15 minutes bago ka mag-premiere.

0: sa COC kayo. Nakita ko yung niluto niya. Oh my God. Like, it's tea, bro.
1: Yes. It's tea, mga gabo. Mm-hmm. Mga gabo. Abangan nyo na lang mamayang alas 7.
0: Maka-excite. Pero, eto gabo question. Are we going to look forward to like 15-minute recipes, mga ganun?
1: 15-minute recipes.
0: Mga bagay na madali, mga putahe na madaling lutuin, or yung putahe na hindi siya magkukonsume ng time.
1: Sure, and then in the near future, maghahanap ako ng mga putaheng yung madali lang talagang maluto at hindi masyadong na-consume talaga ng time. So, actually, marami akong putahe na sa isip ko. So, abangan nyo na lang in the near future, mga papakitain, madali talaga iluto.
0: And then, as I experiment pa, like, are we gonna...
1: Talagang sa amin, pag magluluto, lahat may experiment.
0: Pero, like, pero parang it would be weird at first, pero
1: yes.
0: May ano
1: ba yung pambihira?
2: Let me question, one question lang. Hindi, mga Gordon Ramsay, mga Gordon Ramsay.
1: Lapre, chill ako. Pero, nice. Pag palpak niluto ko, I will release my...
0: Wait, but like, now, hindi ka magiging...

0: man na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation.
1: Sabi-sabs po, magpadala ito na gawa tapos makakuha ng pera mula sa ID paluan. Magpa-conditions up to Pilipinas ang padala ng...

0: Tikman na ang bagong Kapinoy Coffee at Mas Susi, manufactured by Ansga Corporation.
1: Si Sarah Guardian po.
2: At sa pinabagong Les Cafe Twin Pack Kana, ilagay ng coffee beans original. Sarap. Magbagong Les Cafe, tapang matapang na laki.
3: Init ko na ng pagkaya.
4: Wait, what?
5: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang.
4: Really?
5: Sa glass bottles.
4: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola.
5: Di lang refresh.

0: Huh? Ah! Live na ako! Oh my God! Maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, mga smiley, six, at kapidoy! My God, sabayan mo tayo napapakinggan sa Smile Radio, Smile Channel, DZX 1026, at sa FBS!
1: Maganda guys, po! Fake news! Hindi po tayo naka-live sa FBS, guys!
0: wala tayo. Minus na yan! Okay. Mga gabo! Gabi! Gabo na! Oh my God! First ever episode ko. Holy! Holy! Oh my God! Oh my God! Kamusta, kamusta, kamusta? Mga kaibigan, mga smileys! Holy! Ewan ko, ano ba magsasabi?
1: Face reveal! Face reveal!
0: What if ayaw ko? Oh my God! Sunod na yan!
1: I will explode your show!
2: Naayos!
0: No!
2: Pino, nag-reveal ng mukha sa vlog? Wow, ha?
3: Nag-face reveal ka nung sa vlog?
0: Hindi pa ako sanay magpakita ng mukha, ha? Pero still, sanay ko lang yung sarili ko. Kasi ngayon, hindi muna.
2: So, sanay ka matulog, ano?
0: Oh! Hoy! Unless na sa private call, hindi naman sa private public, ha?
3: Ano kasi?
0: Wala, hindi pa ako tulad ng MSA na may malakas na confidence. Kahit nga magsushow siya, nakaligo straight. Wala akong ganong confidence.
2: O hindi, kasi ikaw naman, ano ka naman, for the younger viewers, dahil nagluluto ka naman. Ano ba?
4: You're for the younger viewers because the younger viewers...
0: Speaking of luto, abangan si after the break, mag-ayo, which is cooking sex. So, if you all know, the name's Saldo. Yes, Gabo. Di Gabo! Hindi. My God. Ayan. Some of you all know me as a guest host sa kabila, which is Cool FM. Shout out pala, mga kalamaw, kay Mr. O. Dax. Si TCP. Shout out sa inyo talaga dalawa. Oh my God. Yes, naging guest host po ako sa kabilang net. And I wanna thank them, the both of them, na pinatuloy ako sa kanilang talent, kahit na as a guest host na. And I talagang nag-enjoy ako sa tuwing kasama ko sila habang show, sa mga programa. Pinupuso yung gabi-gabi, oh my God. Yan. But maybe some of you all know, mga OGs dyan, if you don't know, ako po, yes, owner ng FBS, yung bagay pong channel na hindi nyo pinapanood
1: yung... Fake news, hindi po totoo.
0: Fake news.
4: Fake news pala, ha? Ako yung may-ari ng FBS.
1: Kasi ang totoo, guys, hindi nyo alam, ang Sandoval Media ay FBS, dahil si Gab ang may-ari ng Sandoval, ako pala yung may-ari ng FBS.
0: Opposite day.
1: Kaya nga sinasabi nila, di
3: mo kopya ng mga...
4: Wala na-upload yung ano.
0: Oh, speaking of kopya, shout out sa mga fan-made chat.

0: Wait lang, mayroon ko tanong. Bago,
1: Pause. Ano,
0: doon sa Ondas Tips, saan mo nakuha yan?
1: Wala pre. Since naghahanap ako ng mga report para doon sa headlines, nagsusearch lang talaga mga 2007 na mga videos talaga. Iniisip ko, yung specific na upload date niyan is ka-connectado doon sa yung Ondas. Eh yun yung lumabas din. Nung sinash ko yung Ondas 2007, yun lumabas na videos. Sabi ko, kunin ko na lang ito, tapos lagyan ko na lang na headline, Ondas Tips with the Hey Bros. Parang ganun. So, wala na akong ibang hanap na matilang ano.
2: Araw ng pagbunita sa ating mga
1: mga. Yun yung ginamit ko pag headline. Ay, check pin siya ko dito. Nice work.

0: Big.
1: Kaya guys, mag-unsubscribe na kayo sa FPN.
0: Patayan mo pa! Wala sa safe area! Oh God!
2: Uy, si John Harley! Si John Harley!
3: 2009. Ako si Dream Car.
0: Late! Unsubscribe!
1: Unsubscribe!
0: Pangit!
1: Unsubscribe kasi naka-template! Unsubscribe kasi naka-template!
0: No effort ang ano at FBS! Guys! Unsubscribe na kayo! Open sa FBS! Oh my
1: God! Lord!
0: Ano? Ito gabo! Ito gabo! Ito gawin mo sa old video!
1: Ano?
0: Diyos, unlist mo na lang. Tapos lagyan mo sa playlist man kanon videos.
1: Alam mo, pre, tinatamad na ako para i-unlist lahat ng mga non-canon videos ko. My God. Maghihintay pa ako ng motivation para wala ako kumilos. Ayan ako, I run motivation. And naubot lahat ng motivation
2: ko na
1: ipunta sa...
2: Guys, alam nyo guys, bibiliin ko na po ang FPS Network.
1: No!
0: Oh my God.
1: Hindi ka na. Whoa! Ika-counter na. Mga kababayan, I will buy Sandoval Media. Maraming salamat.
0: Whoa!
1: Klepto. Ay, etong klepto. Out of all PSA yung ginawa namin ng 2022, ito pa yata yung ginawa kong mas matino. Kasi, ang alam ko yung lahat eh. May mura talaga eh. May mura yung iba, pero...
0: Ay, God.
1: Pagdago pa yung mga ano. Ang cringe pa noon ng community namin. Or mga kinilit!
2: Eh, masano pa kami.
1: Alam ko.
0: O, yung ano, nakita ko.
1: Masano pa kami.
0: Time, yung ano, clip. Yung sa clip ko. Ano, gabo.
1: O, mga clip to.
0: One time. Canceled na ang TBS! Canceled na ang TBS! Didelete ko yung channel! Di joke lang!
1: Atara guys! I-delete natin by reporting the channel! Mass report ang TBS!
0: No! No!
1: Actually, mas tingnan mo! Sinasabi ko! Ayan o! Oh, ginagawa ang clip! Oh my!
4: Napakalala ng
1: o, tapos, ni, yung channel profile pa is wow. Malipi Media shout out dyan. Puro ka clip to. Oh my God.
0: Kasi sa kanyang master RG, meron silang brush na gano'n. MCP. Oh my God.

0: Na, kaya, sana guys, yung sinabi nga ni Gio, ihanan natin sila kasi alam ko kapag hindi natin sila pinansin, talagang mag-quits na din sila tapos
1: hindi naman din sila sa makita at mas

0: Guys,
1: Iban si J4.
2: Uy, grabe ka talaga. Grabe ka talaga.
1: Naalala ko tuloy yung sa in Davao Shrine Hills. Naalala ko tuloy na ano, parang nagka yung ano, yung gate, yung
2: bit. Okay.
0: Gamit nila at ang purpose lang naman ng ABS sa ibang lugar dito is ano lang yun eh, transmitter lang yun eh. Hanggang transmitter lang.
3: Kasi kahit na shutdown na yung regional stations ng ABS, talagang ano, tawag nito, mahalaga pa rin or may mahalaga pa rin yung transmitter kasi ginagamit pa rin yan kasi sayang eh. Sayang, kaya ginagamit na lang yung transmitter lang ng mga stations ng ABS.
0: Digital na lang halos lahat eh, kung di kaya kuryente. Tingnan nila lang. Binabantay na lang nila yung kuryente. Yung studio, binabayaan na lang yun, hindi na lang ginagamit. Or di kaya nilinisan. Oh, pero nga mga certain stations na nilinisan yung studio eh. Pero na other than that, parang wala lang. Yun na yun. Also, I would like to point out, ABS-CBN is using the old map for the borders of Mindanao. Kasi walang Davao Oriental, mas lalo din wala pong Davao, walang Maguindanao del Norte at saka sa ano, del Sur. Digit, I feel like they're using the old map.
3: By old map, what do you mean?
0: Sa weather forecast ng ABS, feel ko old map yun. Kasi walang Davao Oriental. Ay, hindi, walang Davao Occidental rather. At saka, tama ba? Oh, Davao Occidental. Tapos wala din, tas hindi nakasplit yung Maguindanao.
3: Ngayon.
2: The reason why I say na nagka-APs because ano, they don't really enter the studios anymore, di ba?
0: Like I said, J4. Pero hindi naman ako maging alam na namin yan. Huwag mo naman iliteral yung sinasabi ko. Grabe ka na. Para ka na si Cairo.
2: Yes.
3: Bravo.
2: I'm LARPing Cairo, guys.
0: Okay.
3: Guys. Break muna tayo. It's now 7:29 p.m. Maga po! Magbabalik ang gabi! Gabo!

0: Nothing feels wrong with love. Passion shampoos have a with regular use versus non-condition shampoos.
1: Adam Oreller po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Tanggal

0: WZEX.
1: Ito ang TGFMA, mga kapusong mga kabastusan para sa Pilipino.
2: Bago nitong oras, alas 8, mapapakinggan sa mga social media.

Yan. Magandang gabi mga kabo. Welcome sa ating Ga Cooking Segment. Una-unang segment ng gabi-gabo. Gabi po mga kabo ang lulutuin natin for tonight's episode na sinarsahang pork ribs. E sa pagluto nitong puta, hindi na step procedure mula sa panlasang Pinoy, Mr. Vanjo Merano. Kaya shoutout po sa inyo, big fan po with your cooking. Yan. Before tayo mag-start, heto muna ang mga ingredients ng ating putahe. Bawat sayote, tomato paste, sibuyas aos cubes, tipo ito sponsored, toyo at mantika na for some reason hindi ko madalang naisali pag-rec.

After na maistim ang gulay, isantabi na ito sa isang lalagyan. Ngayon, Ngayon, ilalagay na natin ang ating karne or ang pork ribs. Specifically mga kabo, ang gamit kong cut ng karne ay sinigang cut, which this is the only pork ribs we only have as I'm recording this video. Ayan mga kabo, ang baboy hanggang sa mag-brown. Ngayon, bubuhin ng toyo ito sa isang sibuyas at tatanso. Wag lang sobyan na natin ng tomato paste. Tatanso hanggang sa pakiramdam mo mana. Paalaala lang mga medyo maasim ang tomato paste kumpara sa tomato sauce. So, natansya-tansya o katamtaman lahat ito. After makot ng toyo at tomato paste ang pork ribs, lalagyan na natin ito ng tubig. Tatakpan natin ito hanggang sa kumulo ang karne. Habang hinihintay ko kumulo ang karne, maghuhugas muna tayo ng dapat hugang aho. After kumulo ang karne, lalagyan na natin ito ng Norbuyon pork cubes. Again, this is not sponsored but if willing kayo mga taga-Nor, give me a heads up, dechar lang. Haluhaluin to kasama ang buyon sa karne at takpan ito muli. Isisimmer natin ito hanggang 30 o 40 minuto hanggang sa maglambot ang karne. Habang hinihintay natin na kumulo ang karne at maglambot, manood muna tayo ng YouTube. O kung ano mang ginagawa nito, ewan ko ba. Ayan mga kabo, 35 minuto na ang nakalipas at bubuksan na natin. Wow, natakam na kayo no. Ngayon mga kabo, lalagyan na natin ito ng butter upang maging rich ang sauce ng ating sinasahang pork ribs. Ng butter, papabang kumulo ng upang mag-evap sauce. So mga kabo, after mag-evap sauce, sharean muna natin bago tayo. Kung medyo may sauce, lagyan. Specifically, brown sugar ang gamit ko dito because ang narinig ko, mas healthy pa ang sugar. Or so whatever. Ang purpose ng sugar mga kabo ay upang mabawas at maibalanse ang kanyang alat sa pamamagitan ng tamis. After nyan mga kabo, lalagyan na natin ito ng ground black pepper at kunting asin. At pwede na kasama ang na-steam natin na gulay.

0: Pagabo ay pork ribs. Nagtayo tayo ng isang piraso ng ribs kasama na ang gulay.
1: Perfect.
0: Although natipong medyo may pagkatigas ng konti ang karne, but madali namang nguyain. Pero taste-wise mga gabo, I like the richness talaga ng sauce. Definitely thanks to the butter. And I like the balanced taste ng asim at tamis dahil sa sugar. Now if you don't know mga gabo, sa gulay, it was supposed to be sitaw and carrots na nakamention sa recipe ni Kuya Vanjo. But since we were low on ingredients, I tried to find alternatives to use for carrots. The only one I found for an alternative is yung sayote, which I first researched that apparently, you can also steam it too. So I use sayote as an alternative for carrots. Talagang pagdating sa amin, hahanap ka talaga ng diskarte, para di kulang-kulang ang ginagawa mo. Yan lagi ang bilin sa akin ng papa ko, kaya shoutout sa'yo pa! Anyways mga gabo, yan po ang ating sinarsahang pork ribs. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating kaunaw ng segment dito sa Gabi Gabo. Shoutout pala uli kay Kuya Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Thank you uli sa reseping ito. And now for the first time as always, mga gabo, kain na!

0: Oh my God.
1: Napakasarap
2: talaga naman pinagpuyatan. Talagang pinagpuyatan ko itong bidyong to. Alam mo, wala akong tulog kanina. Saka na ako natulog mga hapon na.
3: Oh na.
2: Pinagpuyatan ko yung record. Pero, yep. Talagang inapive. Talaga itong drive na to, hindi kaya mag-upload ng iisang ano na. Isa-isa. What the hell?
3: That's
2: kaya
3: crazy.
2: Kaya nag-delay it. Kaninang madaling araw ko to sinimulan yung nagbuya na matapos to.
3: Ito lang, Gab.
2: Meron o! Nagutom kayo na!
3: Ang masasabi ko,
2: Gab.
3: Bilang ano ko, actually, ginaya ko yung recipe ni Gab guys kanina.
2: Uy!
3: President approved!
0: Ito masasabi ko. Ito
3: lalagay na ng autograph.
2: Sige, alarm. Okay.
0: Sarap. Sarap.
2: Alam ko nila, approve. Okay. O, J4, ano?
4: Ako. For the first wala time ka ever. The first time ever.
2: Wala na. Pre, nauwi. Guys. Meron kasi ako. Yan. Niluluto talaga ako para saya. Mauupol talaga ng walang naiiwan talaga kahit isang anuman.
3: Oh, na.
2: Kasi sa household namin, ako talaga yung taga-luto. Luto sa kid ko, tagapang...

0: na magluto kami. Kasi kami ng papa ko at ako, talaga kami ang tambalan pag magluto talaga. Kaya ganun. Kaya talaga masisisi niyo rin yung papa ko si siya nag-intro. Pero hindi ko naman sisisi. Hindi ko naman ano, hate. Hindi ko hinahate. Gusto ko na...
1: Pain-inated.
0: Ay, grabe. Nag-i-anon na ako. Pero wala pa akong asawa.
2: Gabriel, unchildo sa susunod mong recipe. Ang gagawin mo na yun.
0: Sige, request kayo. Next,
2: pansit, anton, hot butter, at oyster
1: sauce.
0: Na... Gusto niya?

0: Luton na may peanut butter at oyster sauce. Live na live! Yon, abangan nyo yan.
1: On.
2: Siguro pag
3: nag-pull back. Bakit ang tahimik niyo? Ay.
0: Ay, you will not forget, I promise talaga. Yan. Sige, regarding sa cooking segment mga gabo, talagang nakadepende din kung kaya pa ng energy ko o ng motivation para makapag edit ng BTR for the cooking segment.
1: Wait, now that I feel
0: kaya
1: that.
0: Siguro sa app kaya, kaya nga nung nagsimula na ako
1: mag... Meron kang low effort na ano mga cooking videos. Like, pag tinatamad ka, tapos ano, tapos di mo feel magluto, gawa ka ng segment mo, gawa ka ng mga recipes, mad.
0: Ang taos, si... binigyan mo talaga ng ID.
3: Na.
4: Binabayaran si Gama.
3: Oh, na.
0: Yes, I need
3: sabi.
0: Baka pag mag-exchange na tayo sa akin. Panis na yung pagkain,
1: diba?
3: You know what you should cook? Chicken teriyaki, tapos fried rice.
1: Oh my God! Oh my God.
0: Soon! I will take note that. J-Paul. Soon, lulutuin din.
1: Yes!
0: Okay, sinak! Okay, ano yung sinabi ni Anima.
1: Ato kitchen nomics ay...
0: Yung mga... Helmon.
2: Ano yun eh? Del Monte Kitchen
0: Del Monte Kitchen.
2: Oh my God.
0: Del Monte, pa-sponsor ako, char lang. Eh, sinabi ni Anima, Gab, yung mga pang-estudyante, especially para sa mga nasa dorm. Sige, take note ko yan. Nahanap ako ng recipe na bago sa mga nanginira sa mga dorms. Yes. I will take... Kaya, mga Gabo, request na kayo dyan. Paano lulutuin ko for the
1: month? May official tape na.
0: Saan ba kitchen? What if may gagawa ng paro?
2: Anong Gabo, Phil? Inarinig ko yung
0: tape. Anong Gabo, Nomi? Nagawa ko na ako.
1: Binga, ano ka eh? At sa Aldo Kitchen Nomics.
0: Pag may gumawa ng parody niyan, parody na kanta, ewan ko na, I will throw myself. Gabo, TLE, Gabo. Check, boy, Gabo. Pi. Dapat ginawa ko na yung pi doon sa BTR ko. Oh my God.
1: De. Ano ba? I'm an idiot sandwich, ay joke lang. Magandong ka kasi
0: mag-chilam.
1: Pag magluluto ka ulit ng fried rice, mag-chili jump ka.
0: Oh, haiya! Why you putting chili jump on fried rice? You're making the fried rice wet! Haiya! I put my leg down because I'm disappointed, haiya! Pero chili jump, di pa yata ako nakatikim ng chili jump. Tsaka... sa opinion ko parang parang asan naman para magkaroon ka ng chili jam. I am not him. I will not be him.
1: Kaya nga buti nga hindi ikaw si Adi, hindi ikaw si Jamie Oliver.
0: I will not be him. Guys, do not be Jamie Oliver because he will make the recipes. Talagang wag. Uncle Roger is, does not approve this. No, Oliver, amoroso. Pagka na, RJ! Ito yung Oliver amoroso. Bebas. Ay, speaking of bebas, yung bebas, yan yung chili jam. No. Pambira. Ayan mga Gabo, 7:53 na po ng gabi. Ang time check na po ito ay atid sa atin ng Smile Radio at Smile Channel. Ayan, siguro... siguro mag-wrap up na tayo kasi malapit na rin. Okay mga Gabo, that's a wrap for Gabi Gabo. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik! Shout out sa ating mga kasamahan, J4, Jenny, Dory, Tachibana, Wave, na mahal na mahal si Mika, na normal fan ni Aya. At syempre, damay-damay. Shout out sa ating mga audience. Di ba lang pa

0: maipapit kasi ng oral. Pero ayan, tayo bukas mga gabo 7 PM dito na sa Smile Network, DGEX at sa FBS. And for the first time, as always, naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay mahalaga at ang mahalaga ay importante at malaki pa rin ang ilong. Oh, ito! Go! Oh! Hoy!
1: DZX every
2: tipet na tipet sa budget mo. Ito na lang mag-Elkin and Ram. Sarap. McDonald's ka na ng chick. Price mails ka na para chicken. Promo runs to June 1st to August 31st, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number 285258. Blue dalawa. Para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue dalawa. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
4: Matang ka na!

0: Adam Oreller po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yellow and Cobra Green, long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink,

0: Pag bago pumasok naglalaro, uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins. For Enterprise
1: Orelar po. Lalakihan na ang tob ng zigaling ng papaya. Ang pangligo niya. Tapos ng use. Paya ka. TGO. Ngayong isang taon na tayo sa ere, nandito kapag hatid ng katarantado.

0: Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neosep Mabilis para tanggalin ang ubo sipon.
1: L-chlorphenamine male lead paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang init! Need ko na ng palamig.
3: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
2: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
4: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
2: Wait, what?
4: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
2: Really?
4: 12 pesos lo.
2: Dito na ako sa Chaos...
4: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
5: Available in sari-sari stores nationwide.

0: Adam or Alarfo, the Winter Saronic Direct Easy Credit.
1: Approval within seconds. Subject to credit evaluation for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Kain tayo sa masarap?
3: Naman! Susunod ako sa pig.
4: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger tatlong Jolly Spaghetti limampu. Price may vary. Ang stores. Sa pre. Jolly Savers. Sulit.
5: Jolly Savers. Sarap payday. Sa presyong everyday.
4: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag Gillette Blue 2. Para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
5: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi.
6: Shit!

0: Adam Oreller po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E? Adam Oreller po, para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.
1: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa

0: and tech stores nationwide.
1: Love, fabric conditioner. Galin ng kulo. Mas pinabang. So, technical test of fabric conditioner. Ang lakas sa ulan na huwag umulan. Conditioner. Kainit sa damit. Sana huwag umulan.
0: Parang masarap. Coconut crackers?
2: Yes, mula sa coconut. Sa crackers, vitamin B complex, milk, trigo. Kaya ma ang sprinkling coconut.
0: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
2: Oh.
0: Tama ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
2: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
0: Oh.
2: Kung gusto mong matikman ang coconut, mag-Camion coconut crackers na. Pwede mo ito. Cracker the sweetness of coconut.

0: glow naturally. Shine confidently. Roseanne Beauty is available at Jor A Supermarket, Melody Mart, O-Spend stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: Bakit sumakit ang ulo? Bat brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat.
2: Unilab Quality yan.
3: Paracetamol caffeine is been generic name Rexitol Forte.
4: Magnenegosyo. Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol caffeine is been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Take it, present.

0: niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat panggamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Freya?

0: EX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Si Brian po ito, hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, iyong pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
3: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa kissing, sa lista dapat bibitin. Your kid needs tibay, tibay.

0: with 3 balanced meals and exercise. T-Bay refers to T-Bay Catawan nutrients, 100% vitamin D, protein, calcium, and T-Bay resistance nutrients. Ber brand powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute.
1: Si Adam Orelar po, hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito. Maglido 3 Plus para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito DHA. Adam Orelar po, iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sila mga bata. Check muna sa labol. Protektado sa DHA. Check muna. Maglido 3 Plus na.
2: Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.

0: pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, Magber brand sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins, pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Magber brand sterilized, tibay pagod na sa trabaho.
1: 3, 2, 1, crumble mini biscuit!

masaya pag may bakla. Mahal ko ang mga bakla. Gusto ko ang mga bakla. Dapat may bakla.

0: ako magsasayaw. Si Justin ba yan? Justin ha, maugat ka pa naman din.
1: Ayaw!
0: Nakaka-lurk ito the highest level. Sabi ko, hinihingal ako dito. Kanina pa ako sayaw ng sayaw. Bakit hindi pa nagbubukas ang camera?
1: Ayaw! Oo.
0: Buti na lang pogi itong si Justin Marico eh.
1: Ayaw!
0: Yesterday once more, it's Monday. Naku, napakasaya po ng ating salubong ng ating week na ito dahil hindi po ako nag-iisa. Yesterday once more, ha? At syempre, alam ko na, alam nyo na, nahulaan nyo na sino ang aking kasama ngayong gabi. Well, apparently on Wednesday ay meron siyang bonggang event sa Iloilo. Pero sabi ko sa kanya, kung kakayanin ng flight mo, pumunta ka pa rin ng Webes. O, siyempre, kilala nyo na, diba? Pero siyempre, pakikilala ko muna sarili ko. Yesterday once more, ang inyong celebrity superstar ng radio, ang certified mga baklito. Tita Baklita ng Bayan and the Queen of Late Night Radio to the highest level, mga iniibig, ha? Sa palatuntunan, nagmamahal Tita Chupeta. Kasama po ang yours truly, Tita Chupeta. Or Tita Chups with the letter Z for short. Please like and follow my book account, that is Tita Chupeta. And yung pininyora pa at nyora pasita. Yung second podcast pa ho namin, wala pa din dahil busy ang amin direct. Hello, Direk Alvin. Baka naman. Oo, lalangawin na kasi yung ating shinot, diba? At syempre, may TikTok account, Bonggesus Tita Chupeta. At syempre, ang aking Tita Chupeta podcast. Ayan, thank you. Ang dami nanonood. Maraming salamat. Magpo-post po ulit ako bukas na umaga. At syempre, ang aking hotline number 0915-533-3098. O, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Sasamahan niya ako on a Monday kahit maulan. Ang nag-iisang Nyora ng Bayan, Nyora Pasita! Pasok, Mare. Ayan, kakaway-kaway ka. Para kang si Alvin.
1: Ayan.
0: Pakihado.
2: Rainy evening.
0: Ayan, rainy evening. Mali kasi napindot kong mic mo. Oh, yung pangatlong mic. Ano ang masasabi mo, Mare, dahil very controversial si Vice Ganda today and yesterday and the other day? Iba nga dahil, napanood na monitor mo ba yun? Meron kasi siyang mga chuwariwa girls doon, mga baby girls, ang tawag sa kanila. Meron kasi silang, by the way, isisingit ko lang ha, ako po ang original na Tita Chupeta. Sa balat ng radyo, ako lang po mga iniibig. Okay? Bakit ko pa nasabi yan? Kasi may segment sila sa It's Showtime. Hindi naman tayo nakikipag-compete sa kanila. Pero meron silang create na character doon. Ang pangalan niya ay Mama Chupeta.
1: Ayaw!
0: Oo.
2: Ayaw na bang ikaw nung weekend?
0: Yes. Eh, ang dami nagme-message sa akin,

0: Ano siguro mga 15 na natanggap ko. Sabi, tita, may gumagamit ng pangalan mo. O, hayaan nyo lang kasi, Senyora Pasita, napakagaling po nito. Last week pa lang ay kinuusap niya na yung ano ba yung mare, copyright?
1: Oh, pinapa.
0: Trademark?
1: Pinapa check ko kung ano, nung, kung pwedeng i-copyright yun.
0: Yung trademark na Tita Chupeta. O, kasi nung nasa kabilang...
1: Na-file yun eh. Kung wala kang kapangalan,
0: pwede. Oo. Feeling ko wala naman akong kapangalan. Sino wala naman ang gusto maging Chupeta ang pangalan?
1: Unless may tunay na pangalan talaga niya.
0: Na sa radio?
1: Oh, hindi. Oh. Not sa radio, as a person.
0: Oh. Pero kung naman Tita Chupeta sa ano, diba, sa radio and online, kaya correct.
1: So, eh, yung ano, yung kapangalan mo is...
0: Ang pangalan niya ay Mama Chupeta. Ngayon, marami nag-message sa akin, tita, may gumagamit ng Chupeta. Sabi ko, hayaan niyo na kasi ako naman ang original Tita Chupeta.
1: Correct.
0: Since ano pa yan, nung nagsimula ako dito, ako na po ang Tita Chupeta ng radyo. So wala na akong pwedeng umangkin ng Tita Chupeta. Especially now, ipapa-trademark na ninyo Rapasita. So, eh nakita ko naman yung character ng Mama Chupeta nila, Wale.
1: Ay,
0: Wale.
1: Talaga? Bakit?
0: Wale to the highest level.
1: Hindi pa lang.
0: Hindi ko na papangalanan kung sino. Ngayon, naging very controversial si Vice Ganda kasi meron siyang isang Chihuahua girls doon na ano siya, obviously may lahi siyang Afrikano. Ibig sabihin, ano siya?
1: Mixed race.
0: Mixed race siya. Ngayon, doon sa skit nila, ang sabi ni Vice Ganda sa kanya ay, ano masasabi mo rito, Mare? Sabi niya yung balat daw niya ay parang putik.
1: Ay!
0: Eh, alam mo naman, in fairness naman kay Vice, wala naman siyang masamang hangarin doon. Vice is Vice eh. All these years, marami na siyang nasadlak ang mga iskandalo. Di ba nga yung rape joke niya kay, ano, kay Jessica Soho, remember, di ba? Hanggang ngayon, di pa rin siya pinapatawag ni, ano, ni Jessica. Ma'am Jess, patawarin mo naman na si Vice. Diba super blessed ka naman, Ma'am Jess?
1: Ano po yung
0: ano? Yung gang. Yun na yun. Eh, hanggang ngayon, parang civil na lang pero walang ano. Diba nung napunta ng, nung nag-collab na nga ang GMA at ABS ng It's Showtime. Part of the arrangement ay bibigyan ng guesting si Vice sa GMA. It's only Jessica Soho who said no. Hindi niya gines sa kanyang ano, yung kanyang Jessica Soho program. So ibig sabihin hindi pa rin niya na
1: napapatawad
0: si Vice. So, although nag ilang beses naman na humingi ng kapatawaran si Vice. Pero kung ako naman si Ma'am Jess, to show her humility.
1: Ano, be the big person.
0: Oo. Kasi sinasabi nila mabait si Jessica. Oo, hindi si Jessica Sanchez, ha?
1: Oh, yeah.
0: Baka balito sila.
1: At saka hindi din si Jessica Rabbit. Kasi hindi tao yun eh.
0: True legend.
1: Oh, yeah. Siyempre nyo nalang ng mga Gen Z's na sinyo.
0: Yes. Ako naman, dahil wala na siya mahihiling sa humongous success niya, patawarin nyo na si, diba?
1: Okay. Okay, humor ni Vice Ganda.
0: Toilet.
1: I get it eh. Remember that ang training niyan is comedy bars.
0: Stand-up comedy. Laitan.
1: Yes. And ang stand-up bar comedy
0: yes
1: is ganun.
0: True legend.
1: Yung insult comedy, etc.
0: Yesterday which, once more.
1: Nung time niya or natin, okay lang. But not with this generation.
0: Yes. Na cancel culture.
1: Oo.
0: Maging maingat ka dahil yung woke
1: correct
0: mindset.
1: Now, to your point na sinabi mo na, ano yung controversy na sinabi niyang balat kulay? Ano? Balat putik? Ano?
0: Balat putik at saka binugahan niya ng tubig sa face. Yung dalawang
1: yung girls. Girl.
0: Di ba matagal lang joke yan sa Jan and Marcia? Iinom ng kape si Jan. Puro

0: welcome.
1: Yung mga social mo, mga kapatid, mga social mong tita. Haloloka ako, Inglesera. Lahat kayo, Inglesero, Inglesera. Buti na lang magaling ako sa English.
2: Ay, oh.
0: Yes.
1: At ang sarap-sarap ng iyong, ano ba yung...
0: Ang ako nagluro ng chicken curry.
1: Oo, pero ang sarap ng kare-kare ni Kuya Noel, no? Yes. Ang sarap. Kuya Noel, ang ganda-ganda ng audio mo. Dapat maging DJ ka, katulad ni Henrik Val Oliva. Naloka ako, Mari. Kaboses niya si... Si Trigger Man.
0: Sabi mo nga, sabi mo.
1: Nang LSFM, ano yun? Legendary DJ yun, Mare.
0: Well, I don't know him personally.
1: Oo. Oh, oh.
0: Kilala siya.
1: Ang ganda ng boses ng Kuya Noel mo. Sabi ko sa kanya, minsan, ano, kunin kita ng racket mag-voice over ka, di ba?
0: Nag-drummer siya eh.
1: Oh, ganon?
0: He plays the drums.
1: Oh. Ako naman, I play the organ.
0: Ayaw!
1: Ang sarap kaya i-play yung organ, lalo na yung... yung
0: anong,
1: ano, Mari? Hindi yung Yamaha.
0: Pipe organ. Pipe organ, Karen.
1: Ay, pipe organ, Mari.
0: Yun ang bagay sa'yo.
1: Sa lakas, aking alang-alang.
0: Ay, naku. Pipe organ. Kaya yung sa Las Piñas, yung bamboo.
1: Nakakalurking. Ang daming tubo nun, Mari. Diba? Pero feeling ko kaya ko yon.
0: Pipe organ, kaya
1: ko. Dahil ang lalamunan ko ay hasang-hasa.
0: Yeah.
1: Ay, dahil nung ako ay estudyante, magaling ako mag-play ng organ, yung electronic organ, yung Yamaha, ganyan. Kasi member din ako ng choir nung araw.
0: Oh.
1: Kaya mahilig talaga ako sa nota. Kaya kumakapa kami ng... kailangan kapain namin yung nota.
0: Di pa mamadyo.
1: Ayun, nasanay na akong ng kumapana nota hanggang ngayon. Kahit madili.
0: At ikaw yung kayang kuha pa ng nota sa dilim.
1: Ah! Nakaka-lurking.
0: Like, yung ibang dito. Hindi kailangan ilaw.
1: Totoo. Okay, ang ating blind item for today. Mukhang alam mo na ito, Marim. Si Nitch Itich.
0: Teka, ilang blind item?
1: Isa lang, isa lang. Si Nitch Itwa. Mga baklito! Sino itong veteran actor? 70s, 80s?

0: sinoplan ka ng nanay mo, award. That is awards.
1: Oh, yeah!
2: Award ka ng boss mo.
0: Pag na-award ka ng boss mo, hindi ho yun award.
1: Oh, yeah!
0: Ano po yun? Award.
2: With matching sisante.
0: Yes, with matching bonggang-bonggang memo na last day mo na today.
1: Oh, yeah!
2: Labor violation mo.
0: Nung araw, ganyan mga boss, no? Hilig mag-trip, no?
2: Actually.
0: Ngayon, bawal na yan.
2: Bawal na yun.
0: Konting
2: sa
0: ano
2: Amerika,
0: lang.
2: Pag binigyan ka ng walking papers or pag finire ka, hapon
0: that's
2: wala
0: it?
2: Ka na.
0: Oh, ganun pala yun.
2: Sa mga bansa, yes.
0: Ang chika mga iniibig, itong si multi-awarded actor, may nagkwento kasi sa akin na kaibigan ko sa isang set, sa isang primetime teleserye, sa isang malaking network. Chinika niya sa akin, kahit daw break time, lunch time, dinner time. Kumbaga dapat, di ba, kung break time ma rin, dapat balik ka ulit sa pagiging ano mo, yourself, di ba? Ang nakakaloka mga iniimig, kahit daw break time, dinner time, in character pa rin.
1: Ay,
2: method actor.
0: As in super, ano pa rin. Nakapatid daw yung galaw niya, pananalita niya, yung kanyang gesture. Talagang yun at yun pa rin kahit na naka-bakasyon sila.
1: Ay,
2: nakakap.
0: At nalaloka, ang sabi niya sa akin, sabi daw nung driver, naku, hindi lang yan. Kahit pa uwi na kami papunta ng bahay niya, in character pa din.
1: Ay,
0: sabi ko, ganun katindi. Kaya nga misa na nasasabihan siyang overacting. Kasi magaling na siyang umarte. Ginagalingan pa niya lalo.
1: Ay,
0: to the highest level. Kaya there was a time na umiiwas na sa kanya yung mga award. Kasi nga overacting na raw siya. Pero naloka lang ako.
2: Hindi na siya ninonominate.
0: Oo, hindi na siya ninonominate.
2: O hindi siya pinapanalo.
0: Yes, parang ganon. Lalala ko tuloy yung joke na ano. Ma'am, it's either, sabi ng isang estudyante. Sabi nung isa namang estudyante, excuse me, you are wrong. It's not either, it's either. No, it's either. Sabi ng isa, no, it's so let us ask the teacher. Either. O kendo.
2: Kasi yung either is English.

0: Oo, grabe naman to mag-embrace ng kanyang character. Yung apelido niya sounds like a wild animal.
1: Ayaw!
0: Oo. Ito may nasa isip mo?
2: Yeah.
0: Ay, mare! Dahil dyan suma cum laude ka ngayong gabi.
2: Eh, kasi siya lang naman yung multi-awarded, diba?
0: Oo. Finally, mare. Finally, dati usually, ano ka, buta tako.
1: Ay,
2: lagpak.
0: Wala akong Oy, that's good news. Ibig sabihin, mare, nag-e-elevate ka na sa showbiz.
2: Kasi, may friend ako, naging talent nila sa isang commercial yan. Talagang character siya, kaya commercial.
0: Oh, talaga? Oh, is that consistent pala siya?
2: Yeah, kasi method acting ang tawag doon. You embrace the character. Mm. You become that person.
0: Oh. Ewan ko lang kung babalik siya sa action teleserye ngayon. By the way, kunento ni Direk Joel Lamangan, di ba Rod ang character niya doon? Nag-click siya. Mm. Kinukuha Rod siya ulit ni Direk Coco Martin. Malinaw ho ang Coco Martin at hindi Coco Pimentel.
2: Coco Jam.
0: Tinanggihan daw niya. Imagine ang mahal-mahal ng talent finin. Siya lang daw yung talent doon na after taping, paid na siya. Direk Joel Lamangan. Pero this time, nag-back off siya. Nag-back off siya kasi dahil doon sa character niyang Roda at saka 3 years, nakagawa lang siya ng 2 movies.
2: As a director.
0: And namimiss daw niya gumawa ng movies at saka maraming nag-offer na producer. Oo. Di ba nakakatuwa, no? Kasi yung dana si Direk Joel pero talagang hinahabol-habol pa din.
2: Tsaka passion niya mag-direct, so talagang tama.
0: Lalo mo yung The Floor Contemplation Story. Yeah. Di ba? I did not kill my brother.
1: Ayaw!
0: Yun ba yun? Oh, my brother is not a pig.
2: My brother is not a pig at
0: iba yun. Iba yun.
2: Representation ba yun?
0: My brother is not a pig. He is biik.
1: Ayaw!
2: Contemplation ba
0: yun? I did not kill. Yun yata yun, no? Ano naman talaga Mariano movies niya, di? Basta Joel Lamangan, paiiyakin ka talaga niyan. Kasi doon pa lang sa set, insultuhin ka na niya. O basta yung apelido nitong si veteran actor ay sounds like a wild animal in Africa.
2: Totoo yun.
0: I mean, kapilino siyang host ng noontime show. Veteran host. Diba? Giveaway na yun ha. May kapilido siyang noontime show host.
2: Tsaka may kapangalan siyang
0: Ano, sige.
2: Yung isang part lang. Mm. Cooking oil.
0: Diba?
2: May building yun along nasa building yun pa nakapasin.
0: Alala ko nung high school ako, meron akong classmate, kinuwento niya sa akin, pag nagbabatibot daw siya, mare, ginagamit niya yung mantika na yan.
2: Kadiri naman.
0: Sabi ko, wala ba kayong baby oil para yan ang gamit? Sabi nga niya sa akin.
2: Hindi ako gumagamit.
0: Alam mo, sabi niya sa akin, minsan pinapritin. Tuhan namin ng bango.
2: Ayaw! Ang may isda! Yak!
0: Totoo, pinampituhan daw nila ng galunggong.
2: Ayaw!
0: Sabi ko, di ba mahapdi? Kasi nga, di ba? Dahil may asin-asin pa yun.
1: Ayaw!
2: Oo nga, no? Okay, may
0: Kasi pag isda, di ba, may... Alibaba, bangos, may asin-asin yun, di ba?
2: Tsaka may di ba, mga... Nagsisira siya yung balat.
0: Tapos magkukulong.